0: Duterte. Well, anyway, Don, suwa na tayo panahon sa sunod higayon na sab sa atong panag-uban.
1: Uy, may papabinaw dito sa Barangay Dituray.
0: Hmm, Dituray, Pagadian City.
1: Sa pangalan ni ate.
0: Ayaw kalimte.
1: Sa City Mayor's Office.
0: Oh, daghan ang mga taga Dituray o siyempre, maayong adlaw.
1: Ay, may papabinaw ha, diha sa taga Dituray, inyong mga silingan, kay magsagamot, kay og ato anong program, pakusgan man ang speaker.
0: Oh.
1: Ala, kusog yun. Pagawa sa Orange.
0: Kanga lang na asa.
1: Makitaan sa pulahan, ang magmugtok.
0: Kanga lang sa Atbang, sa XFM, Oh, nasuko kay nga naman yung wala may kuhan asinso pagadian kaakuhan palungon pag asinso na gani
1: sa tapos ganay ang katong pulahan ay magawas mugtok mana nga nawala sa akong relasyon sa silingan
0: ay dili ta mag dili na tuwad una atong mga relasyonis ha lablab gihapon ta ha lablab daw mong mabel ay
1: Lablab, ay lang mo, politician is, once a politician, always
0: kumbagun
1: a politician.
0: Kumbagun lang yun ato. Ang atong mga issues, asay mas may tinuod, asa ang kamatuoran yun ni pabor.
1: Kamunay magtimbang-timbang diha kay, makita ang po ninyo, sa agi ni Mayor Samikos Dakbayan sa pagadian.
0: Kamunay magtimbang-timbang diha, basta kay nga muadir eh, kami yun ang tuho eh. Wala tayo time notes.
1: Punta kay istorya bakak din eh, kay naman tayo fact findings.
0: Yes.
1: Mga papel, purikto naman
0: tayo. Fact-finding committee.
1: Fact-finding committee. O, guna tayo yung oras sa pagpadayon sa inyong programang Ang Kakuhan. O, ako niya galas kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
0: Singalan sa itong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council na diha sa City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansko, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Ako si Rodrigo Moingon, uban ni Dodge Marzon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambang Adelsur.
2: Asenso Pagadian. Mio Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: O, Tatay?
5: Mindoro. Upoy nun ay, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: music.
1: 106.3. Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD. Mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music power. The strongest 106.3.

0: difference you can feel with all the bells.
1: Yes, strongest. Yes, strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
5: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
4: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.

July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sa

106.3. July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106.3

0: horas, a las 9:30.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
3: Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o ka baba, baba, baba, baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
6: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang fermenting, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kay kung magpalpitate, may effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protect

41 minutes after 9 in the morning. That's Kyla. If the feeling is gone right here on the morning bell, that's something we are afraid of to accept. Sa atong kagalingon nga wala na tayong pagbati sa atong partner. Kahadlok ano eh? Or ang partner na to, wala na tayong pagbati na to. Di ba? Muna yung pinaka-worst siguro nga batiyon mo sa ka-relationship. But sometimes, we just have to accept that. That's the reality. Ahamay mong ganahan, mag-pretend imong partner nga love pa ka, nga dili na siya happy, or diretsuan na lang yung kag-ingon na kuan. Wala na, bulag na ta. Magbulag na ta, pero ingon ba, gudana? Away-away yun pa, manggong ka? Dili mang pudgud na sila ka-direkta o istorya ni mo nga wala na kay feelings. Away-away yun pa, mangkaana, di katinggan. Diba? Away-away yun din. Magbulag na dayon mo. Magbulag na dayon. Kay lisod kayo istoryahon. Lisod kayo ingnon. Lisod kayo i-admit sa imuhang partner. Even sa imong kaugalingon. Lisod kayo nga nawala imuhang pagbati. Mahingon siguro tano nga asa ka ni nga part nga nawala. Siguro, na ay mga dili maayong nga gipakita sa imuha ang imuhang partner, murag na nagayda kong rason nga mawala imong kuan, mawala imuhang pagmahal. Pero naman po yung mga instances nga murag siguro sa kadugay ninyo, nawala na ang spark, nawala na ang spark, nawala, murag na familiar na kaayo. Yung anak ba siya, mas masakit na siya kaysa anang na ay mga gipag-jumbag-jumbag na kaniya. Sige na mag-sinagitay, dihal, nabayay na mga plato, mga baso. Siguro mo ingot, asus, mayra po, nawala agad yung pagbati. Kay grabe mang po ng tawana, good, grabe po ng bayana po. Di ba, ana? Pero kanang, ano bang, okay ra mo, wala, may problema, wala, tanan. I mean, smooth sailing ang yung relationship. And then, wala na dahil feeling ang yung mga partner. Ikaw po sa iyang side, the fight yung ka nga, dili maingon ana, nga dili ka makapasakit sa iya, kaya mo magyun na yung pinaka-hard, di ba? Nga makapasakit ta sa tao nga very special sa ato. But we all have to accept that. Nga mahitabo yun ang ingon ana. Pero I pray and hope nga dili po na mahitabo sa inyo, ha? Dili gid po na mahitabo. At yun ang iampo nga dili na mahitabo nga mawad ang tagpagbati sa ato ang mga minahal. May maraglahi ragun na nga feeling. Pero, realidad biya gina siya. Sumuro to siya. Ingon ana ragun na ang panahon. O ingon ana ra ng kinabuhi. Naagi para sa atua. O naay diligid para sa atua. Sa akong balik-balik kag istorya ninyo. Naay mga gusto ninyo nga dili para sa inyo ha. Or di wala gin ninyo nakuha. It means diligid na para sa inyo ha. Simple as that. Hindi na nato i-complicate. Inig ka nang makaabot ng bitaw mo sa realidad mo na lang na itong ibutang ha. Na dili gid kami. Dili meant to be. Kaysa magsigip kag kasuko. Magsigip kag kuan sa tao. Imo pa yung iyuhon og ka ng daot. Di man gid para ka mo. So, sa pa may rason anang dauton pa na ni mo ng tao diya. Di ba? Munang iyon. Ana na lang ta. Pakantahon na lang nato ni si Queen. Too much love will kill you. Right here on the Morning Bell.

10:07 already. That's DJ Monterde and of course Casey Tandingan with Palagi. Right here on the Morning Bell. Kusog daw kayong ulan si Gawas. Oh my God. Pero gipasidanan naman tadaan ni Kuis Jay sa iyahang report kay ganina alas 10 nga. Ulan nun gihapon ta. So dala na mo sa inyo ha mga payong jacket kung sa panang panangganin mo sa ulan diha. Kay murag hantun-hantun na po dihapon ba fresh kagahapon hantun gabiin ang gali. Expected na ni kay na habagat and at the same time na ay bagyo. So amping-amping ha. Especially nga naamoy mga palagi na ay mga maghulat ninyo sa inyong hang panimalay na ay mukuha ninyo unya na ay magdala ninyo payong o wala mo kadala magaling payong. Ah, kakiyot ba na? Ay, munang ampingig yung tao ng mga tao na nagmahal ninyo. Ampingi. Ikaw po mismo mag-amping sa imong kaugalingon kay sao na lang ang pod, no? Kung ikaw po'y magluya-luya diha, napakay ampinganan nga importanteng tao sa imuhang kalibutan. I wish you all the love. I wish you all the love and may that love be strong enough to be able to survive all the trials and challenges sa inyong relationship. There's no perfect relationship. Ang importante kamong duha kung sa gusto ninyong mahimo. Kung sa gusto ninyong maabot sa inyong relasyon, di ba? If the other party isn't cooperative, i-work out ang inyong relasyon, wala rin hapon. Bisan pag ikaw di mo tumbling-tumbling na ka, mangita ka guway nga ma-fix inyong problem if your partner isn't that interested anymore, wala gihapon. Pero if you both love each other and if you really want the relationship to work, ay, kantahan na lang dahil namo palagi, oh, di ba? Pero of course, kitang tanan, whenever we are in a relationship mo, maginay gusto na to. Nga mo ay mahimo na tong forever. Kay kapoy, we have na sige pangutana o say favorite color ni mo, favorite dish ni mo, inig so good na po ninyo, di ba? Appeal mo na sa mga kuan, pa-cute-cute. Ang sige, ganahan ni mong food. Eh! 10:09 in the morning. Padayon ta, Rick Segreto, we don't know what to say, don't know what to do on the Morning Bell.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3-4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy, kung saan ang mungod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, giyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Unsaon kain na to ba?
3: Ay, pagdali diyan ka onag, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito, nay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Ako, biyahe-biyahe, Diyo ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
7: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
9: It's Annabelle on 106.3.

0: Survivor for you, the search is over right here on 106.3 Bell FM. Good for you if nahuma nakag-search diha kung sa imong gi-search. Congratulations. Good morning. Hello to Aljun na mukatkat. Kanina huma na siguro nig research si Aljun. Aljun man nakag-search. Kisay mong gi-search agay. Kisay, sorry. Kisay mong gi-search Aljun. Good morning. Sa iyang mga best friends. Hello kay June Mark Manisan. Hello Marie G Behasan, Ace Chavez. This is coming from Aljun na mukatkat diri sa Santa Maria, Pagadian City. Ingon si Jun nga Quiz J. Ulan daw kaayo ambot asa kani nga party. Turo ni sa ibabaw kay akong gitan-aw sa ubos wala pa man kaulan, which is I'm very thankful nga wala. Wala ka ulan pa dito sa ubos, unta dili ra mag-ulan og kusog kay you know na. Humana kag search eh sana all. Aha po na siya ron Jun. Nara dia sa imong kiliran. Hello Papa Juding Pelare, Mama Carmen Pelare. Hello kay Charmy Jane Pelare sa San Pablo. Sir Roger and Ma'am Virginie Borsana, maayong buntag. Dili mang labaron. Dili mang labaron, besh. Kay ulan-ulan. 10:29 in the morning on the strongest music station. This is DXCA 106.3 Bell FM. Good morning. And happy listening also sa ato mga friends diha sa Santa Lucia. Ako mga kinakusgan nga mga slingan. Ako rin itong i-promisan nga i-greet sila. Hello to the Velasco family. Hi, Roy. Good morning to... Hello kay Vincent, kay Arlene. Hello kay Julie, kay Pet. Kay Helen, kam Dodong, basta sa tanang mga silingan ako niya sa Santa Lucia. Kumbati pa taan di ron. And also diri sa Tuburan, good morning kay Joy and kay Divine, pati na rin kay Inji, good morning. Sa tanang naminaw nato, basa man mo karon na maabot sa signal sa Bell FM, maayong buntag. And I hope the weather is much, much better diya sa inyong lugar. Dili manggali, amping lang kanunay, okay?
1: Difference you can feel with all the bells. Yes, progress. Yes, progress.
2: Oras, alas 10 y media.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayaw gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon, Herbal

that you have been carrying for quite a while and offer it to God. Atag na sa Ginoo, siya na'y bahala, ana. Then move on with your life, okay? Let it go. Sometimes, sige na ito, nagdanadala mo na'y nakapabugat, mo na'y nakapasamot sa itong mga kaguol. Okay, dili man nato buhian. Dili buhian ng mga taong wala na'y kuan, wala gahatag og importansya na ito. Buhian po nato para hatagan po nato respeto itong kaugalingon. Anyway, mura to siya. Alas 11 na hapit. Muli na ko. I will see you again tomorrow afternoon sa Sabado man. Alauna hangtod, alas 3 sa hapon. Ang Pink Kanunay, God bless you and keep it right here on 106.3 Bell FM.

0: assuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Higala ka tuso at nagkaroon alas 11:07 na! Good morning! Alas ito mga naminaw din nagkaroon maimuntag ka ninyong tanan horot o kakaibilin ka masinog na imang luon! Good morning! Pagka di answer eh, kumusta inyong maulan ng kabuntagon? Giro, tabang mga langit. Ulan, jen! Tabang! Sa ito bagyo ha karon dali ara man kayo July pagali ro naka K na to ang bagyo tabay oh eh, limot ko sa tong bagyo ha basta kay K gitong sinugdanan basta kay may K K alas 11:07 na diniligaman sa ito ang magbanag-uban of course kini ang inyong higalas kahanginan Inday Karutay. Makiguban ninyo all the way hug uban-uban magkuyugil magsi na yaway ng tangay. Yes, of course, din nilang sa on, yes, ato ang numero uno radio station, ona pa sa first. Of course, kini ang DXCA 106.3 Bell FM. Watan ninyo unya, alas 12 ang takna sa unto, kaya mag-sail mo ka sa ato ang programa sa EM Band, DXBZ Radio Bagti. Yes, ato ang mga namino din na karoon, kumusta?
3: Missing you.
2: Yan ato ang text line number di ay no alis ato mga naminaw din nagkaroon 09989978890. Wala siya ha? Atong text line number pwede mo di ang mapadarat sa inyong mga greetings, inyong mga shoutouts, pasyagit syagit mente. Yes, ato ang mga naminaw din na karon. Pwede mo mo shout out din na ibadangat inyong mga shout out, inyong mga requests, inyong ang mga manadiha. Pagilaing term. 09989978890. Hulat ko ha. Yes, Inday Garutay on the max. Alas ato ang mga naminaw din na karon. Human sa inyong mga love songs together with the Ate Annabelle. So, karon, manayaw na punta. Hindi na permitting. Sige na mo, oh God. Sige na mo, imot-imot din, ha? Manayaw na punta. Yes, alas 11:09 na. Kumusta ito mga naminaw din na karon? And of course, ipadangat diri ang inyo ang sitwasyon diya sa inyo ang dapin. Dali na sa ito ang maulan nun nga kabuntagon, ha? Ato nga mga naas daplin sa suba, naay daplin sa sapa, nga murag suba. Kato nga mga daplin sa kinagatay, amping yun ha, always you the alert, stay alert. Stay alert. O, muna siya, kinakalang magbinantayon ta ha, karong panahon na. Kay Bagyo Rabajin eh. Cute kayo ang ngalan. Mona CS, dana na itong mga namina din na karon. Hi, mga taga Lanao del Sur and Lanao del Norte. Eh, kumustamos, mga amigos, mga amigos. At sa mga amigas and amigos, dinas may kapatagay, dinas may baroy, baranding. Sa itong mga naminaw, dinas may... Kaya ding tuboy!

0: Dina sa may bukas, how are you? Ay, Asamis City, how are you? Miss Amis Oriental and Miss Amis Occidental. Ubus na kamong tanan. Okay lang ba ang tanan? Ipadangat yun ninyo, what is happening around the earth? Around sa inyong area, di ay uy, daan naman. So, ipadangat na ninyo sa toang cellphone number 0998-997-8890, ha? Labi na sa toang mga area nga prone sa landslide, ginoo ko, mag-amping kita. Di na sa may area sa may Kumalarang, o di na Dapitas, may Tigbao, sa Buanga del Sur, amping kita as always. O, di ba? Minay lang kita ni Garotay as always. Hindi lagi tang garutay, no? Bantay lang. Alas 11 na. 7-11, ha? Alas 11-12 na gali, o. Oh, diba? Alas sa itong mga namino ni Nagkaroin. Yes, natay color on the line. Ato katagad na ipagtagad. Kay open mo na ito ang linya. Hello?
1: Hello?
0: Lang, kinsa ni? Hello? Ay, kinsa ni si?
1: Ha?
0: Kinsa ni si?
1: Si Nance ni sa Alacanya.
0: Ah, okay, si Nance. Sa asa ka? Tag-asa ka, Nance?
1: Oo.
0: Sa? Kayo makadungog na to si Nance. Ginoo ko tabang mga langit. Magwawa iya signal. Oh, murag di kayo ko niya madungkan. Murag, Nance, ang iwa signal di hadong. Agoy, daon sao na lang. Ating mana. 11-12, alam sa to ang oras. Tak na sa to ang programa. Ang kalaraka. Ikaw man si Inday Garutay. Tama ta alauna ang takna. Daw, sao na lang. Pagdinusuay ta din hiyo mga music nga ganaan mo. And of course, ito ang programa. Hatunusap ganato sa EB Gadget Paganiayan. Oh, of course, alas sa itong mga katawa, hindi na karoon nangita ang mga gadget. Oh, daba? Yeah, nangita mo og mga barato at madikalidad og 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV printer og daghan pang mga accessories. Ayaw na kabalaka tungod kay available na ka na sa EB Gadget Paganiayan. Yes, good news. Gumikan kay EB Gadget Paganiayan mga higala nag-offer og pautang mga cellphone og uban pa, oh, di ba? Sa tong mga way ika cash po mo offer, nag-offer sila og pautang, oh. Arat na. Magdala lang mo og valid ID og down payment sa dili madugay, magka cellphone ka na. Oh. Alas sa tong dunay mga ika cash kay mga dato. Nagtanyag sab sila og 5% discount alas sa to ang mga gadgets ng inyong paliton. O, oh, di ba? Yes, so unsa pa inyong gihuwat at doon ang ilang EB Gadget Paganiayan na mahimutang sa may Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Paganiayan City at manglamang sa paprenta. Alas duga ng mga kasayuran, mamahimot sila ng inyong i-message sa ilang FB account, pagkita alang EB Gadgets Paganiayan. Ang EB Gadget Paganiayan na doon ay mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Molabi, Midsarip, Dumingag, Mahayag, Tokoran, Marinding, Kapatangan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa Tudela, lakip na sa may Tigbao, sa Buanga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko! Yes, paki on air. Ako ang number ko yan. Nangita ko ga babae nga ka-textmate ka ng byuda. 58 years old. Tagapaganian lang ko yan. Hoy! Grand Quad! Ito siya ka-textmate. Kailan ko nung byuda. 58 pataas. Hala, oy. Yung number is 0965-331-9486. Okay, again, alam sa to ang mga sa maragisakitan ko ganina ba katong pag-text niya. Nangita ko doon siya taga pagadian lang kuya. Ala oy, kuya lagi ko ni mulay. Sakita oy. 0965-331-9486. Muna iya ang number. Halas ito ang mga gusto din ha. Nangitag text me. Biyuda ko nang ikipangita. 58 pataas ang edad. Uy, sana all. Ang man magod kayo, mangitag ka text me ka ng kumahimo. Ubos-ubos ang edad. Karun kay pataasay na ni. Sana! Kita ani, yun sa may atong mga taon ani. Alas 11, this is Ice na. Diniligyaman sa ito ang magbanag-uban. Kini ang Kalanrakas. Kao man si Inday, Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
2: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
3: Taas din sugar sa mga sawa sa
2: 11.7.
3: Karon
2: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
3: Uning baba
2: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
1: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon ni Gross Oriental.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Molave branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay ni Gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Nag-a CBA, so if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley, tune in diri. Batang igulang estudyante, apila na po ang mga

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya. Oh, oh, kasinati lahat.
3: Ay, kuni! Si Ede!
4: Ede Garcia?
3: Dili, uy!
4: Kensang Ede?
3: Wala, malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila-sila.
4: Ay, lagi. Ay, ambot ba? Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglison man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
3: Okay na, hindi ay. Magkatabon ko ni mo, ana.
4: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
3: Hindi lagi. Basta mauna to ha. Inumatag buntag at tunggipalit na to ha.
4: Onsa pa ganit to?
3: Paragis bila-bila herbal coffee. Ginama sa mangustin o goto kula. O sa ka herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
4: Mao ba?
3: Kasi
4: lisina. Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, diigid ko mo biha. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo ang akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
3: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
4: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
3: Correct na, Sam! Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Do webe na ang ato ang attack ng oras ato ang programa ang kalendra kas ko ba si Indai Garutai. Yes, sa kapon you are with Indai Garutai mga silingan. Kumusta, kumusta inyo panahon din nakaroon wala na joy. Agree da, mag-amping yun ha, kay marang ako nakita raman sa to ang akuan karon ato ang post sa FB na iuman nga may kusog ang hangin dito sa may tawagan. Tawagan Norte, maraga, kusog inyong uwandi, ha? And mag-amping-amping yun. Hello, Inday Garutai, maayong unto. Magpakalanrakas na gusto na ng mga kapariyantihan ako dara sa Gakay, dina sa mga Tangkod family. Ilabi na sa mga uyuan ako na sila si Helbolingo. Mga Helbolingo family o sa mga maghinay family diri sa Balubuan dumalinaw o ilabinas ako ang silingan garaminaw ni mo nagalanog-lanog ka diri. Agwi nagpag-greet si Langging diri sa Balubuan dumalinaw and thank you kaayo Langging nagkakaisalamat all the way from dumalinaw. And also hi de Garutai, good morning, greet lang ko to all my friends Marian Ramanuel, Marilyn Aquino, kata Kati Baliases, to Almo na Aljun na kumukat ka. Love lonely girl, especially ni Gabriel Pacolba, and si me, Marian, Mike Andales from Pitugo, request na kong song romantiko, paro-paro G. Yeah, ato niya na i-play na yung mag-request lang, Gingay. And also get known na dahil pag-gwapa, pag-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ate Jessel Macam. Thanks, God. Thanks, God. Ay, nakagawa si Gid sa hospital. Uy, maayo! Ang nagpag-greet si Lover Boy. Thank you kayo, Lover Boy. Nakakaisalamat si mga pagpandangan, si mga messages, mga greetings. Alright, alas 12:11 na. We have caller on the line. Hello?
3: Hello?
2: Hello?
3: Mayong tingin.
2: Yes, my good tingin. Kumusta? How are you?
3: Okay lang.
2: Lai, asa man ka nanawag karon Lai?
3: Nandere sa Dumingan, Inday Garutai.
2: Ang nasa?
3: Sa Dumingan.
2: Dumingan. Kumusta man yung panahon di agang? Okay ra, wala ra mo ulan? Di ra kusog ulan di alay?
3: Ay, okay lang ya po. Gwapang di
2: mo. Oh, dama.
3: Inday Garutai, matos lang ko Inday Garutai.
2: Yes, ang samain.
3: Una-una ni mo may obdo.
2: Mm-hmm.
3: Sa oban ng horot, dahil sa akong mama po, dahil sa akong mga ikon horot, dahil mag-request ko Inday Garutai.
2: Yes, ang samain, i-request lang ging.
3: Kasong forever single.
2: Ay, I like it. Forever single.
3: Salamat, Inday Garutai. Bye-bye.
2: Alright. Salamat kayo all the way from Dumingan, Zamboanga del Sur. Agad kayo salamat, ha? Amping, alas ato ang mga naminaw ni nagkaroon, ha? Amping sa tanan nato ang mga always kini tuning in sa to ang programa ni nagkaroon gamit siya. Nagsugod na ang ulayan. Bona ang kinahanglan atong yung ampingan sa na natong mga naminaw ni Nakaroy. And also, naman ni time sa tabang mga langit. Okay, alas 12:13 na na natong mga naminaw ni Nakaroy. Okay. Unsa nga kuan guys? Na ako gili-ili karon kumusta nga to ang mga atong sitwasyon karon sa to ang mga area ko na asa na himutang ato ang mga katawan kay tao no sa una lang oo. Kinahanglan ang ato ang mga dumpling sa sopa kanang sopa naman noon saba di saba And ato ang mga dumplings sa mga kadagatan na amping-amping lang yun ha. And alam sa ito ang mga dunay diha na pita sa area sa kanibitong nasa landslide prone area. Okay, mag-amping-amping ta kay medyo nga ito ang uwan. Medyo kusog-kusog yun karon nga mga orasa ha. 12:14 alas 12:14 nasta na natong mga naminaw din na karon. Standby lang kita for more sa to ang dugang lingaw, dugang mga pasiaw dinila gihapon sa to ang programang Kalan Rakas. Kao ba si Inday? Garutay right here on 106.3 Bell FM and DXBZ Radio. Pagdating.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Skit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatian. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
4: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: break it down.
1: Horas, a las 12:30.
2: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod gini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kayo sa bila-bila coffee.
2: Patasa na gayud pag inom ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis bila-bila herbal coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
5: ragis bila-bila
4: ragis bila-bila.
6: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Milwaukee, alas 12:55 na. Alas sa programang Kalanrakas. Kao ba si Inday? Ganun tayo. Let's party! Something from Willie Rebellion. Sa maulan, kakautuhon. Okay, so time is up. Oras na para mabay-bay ang ito ang programang Kalanrakas. Kao ba si Inday? Ganun tayo. Catch me again tomorrow morning. Sige, hapon, alas 11 sa buntag. Naman alauna ang tagla sa hapon. Tomorrow is Saturday. Thank you, kayo, ha? Sinta na ito kung mga naminaw din na karoon. Bye-bye, babush. Mwah!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting og kabulkada, maayong hapon kaninyong tanan. Aniyan ang BBC Daklit Balita ala una. Nadakpan ang gidudahang drug suspect nga naila lamang sa alias Khalid atol sa Bible Separation sa Balindong, Lanao del Sur. Dinasakmit ang gibinabanang 500 gramos nga gidudahang shabu nagkantidad og 3.4 million pesos. Yandam na ang kaso batok sa nadakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inyong nabati ang Daklit Balita ala una. Ako si Bagding Bindin, Webe Chiril, Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang
2: 106 points.

0: 106.2
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring mantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: 106.2 FM.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas dos. Gipahigayon karon ang validation o registration sa 250 ka pamilya nga posibleng maapil isip bagong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps sa mga barangay sa Tiguma, Murikay o Lianyanza sa Pagadian City. Sumala sa DSWD ang mga potensyal nga benepisyaryo gipili gikan sa listahan sa mga kabus nga pamilya ubos sa community-based monitoring system sa Philippine Statistics Authority. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas dos. Kinisibagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.3
7: L.
8: Alas dos na at bubuhos nang muli ang mga Lotto Pa Premyo this Happy Friday, July 24, 2026. First batch of digit prizes ang hatid ng Lucky 2 at 3 numbers. At kung isa kayo sa nakabili ng tickets for our 2 PM draw, i-ready na ang mga yan. Find your lucky place na at simulan na i-manifest ang panalo ng mga numero ninyo. In just a few minutes, aalamin na ang winning combinations. Para sa kaalaman ng newbie players, 10 pesos lang per combination sa ating digit games at 25 pesos naman sa jackpot bearing games. At bukod sa chance ang manalo ng limpak-limpak na papremyo, sure namang winner kayo sa Charity Works dahil bahagi ng inyong ibinabayad ay inilalaan para sa ating charitable programs. At kung handa na kayong humakot ng exciting prizes kami dito sa PCSO Draw Court, handa nang magpapremyo. Kasama po natin ang ating Lotto Draw panel of judges to witness our live draw proceedings. Game ring maghatid ng panalo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, ma'am. FYI po, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning for all our Lotto players. Para sa highlights ng TV this morning, panoorin po natin.
9: Sa isinigaw ang lead office. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
8: Lotto players, it's now time to test the luck of your 2 and 3 numbers. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: Lotto players, unang bibida ang lucky 2 numbers ninyo. Dito sa 2D Lotto, 4,000 pesos ang panalo pag nag-match ang dos numeros nyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang pwedeng mapanalunan. Just remember, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. And here's our 2D Lotto winning combination for the first number. 26. And the second number. 12. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. We have 26. And 12 in exact order. Libo-libong cash prize din ang hatid ng lucky 3 numbers sa aming pagbabalik.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic.

0: 106.5.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: 106.5.
4: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 106.3 BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Kabagting o kabalkadas, ano ang BBC Daklit Balita alas 3. Mitambong ang DTI Zamboanga del Sur sa benchmarking ong site visit sa Laguna o Quezon sugod ni atong Hulyo 21 hangtod kagahapon Hulyo 23 isip kabahin sa pagpaligon sa industriya sa lubi ilalom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Gitambungan kini sa mga opisyal sa DTI, coconut-based MSMEs o partner stakeholders aron makat-on sa mga best practices sa value-added coconut processing, product innovation, quality assurance o market development nga makatabang sa pagpalambo sa kompetisyon o kaligon sa mga negosyo sa lubi sa Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
8: 106.3
9: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
10: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
11: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
10: Mauba, hangiyoon lang sa nato, nak. Di mo pa mangitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
11: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
10: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gihag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
11: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
10: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
12: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron aptik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

no one else. Aba, ganyan broadcasting company. Paboritos mga lamasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM. Mga bagong kanta,

0: tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: 106.3 Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsiko kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
4: Kaloy na dapat eh?
3: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: 106.2.

0: 106.5.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.5.

0: because a Bell FM a day keeps the stress away.
1: Oras, alas 4.
2: Oras, hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: 106.2 BBC.lit.lit. Balitan.
2: Kabag di kibalikan, anian ang BBC Daglit Balita alas 4. Ipahibalo karon na ni Dolly Zamboanga del Sur, Provincial Director Aileen Mundihar, na ilahang tutukan ang pagpahigayon o regular nga labor inspection sa mga construction project nga naa sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Iniaron nga masiguro ang pagsunod sa mga construction company o project contractor sa mga balaod, ikip ng paghata o saktong sweldo o benepisyo, luwas nga lugar alang sa pagpanarbaho sa mga construction worker. Ipaklaro pa ni Mundihar nga ang kamahinungdanon sa pagpanalipo sa mga katungod sa mga construction worker, labi na sa mga proyekto nga doon ay daghang empleyado o naglangkob o delikadong trabaho. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting ni Sheriff Florence of FEMA. Maayong hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.2
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: 106.5 L. Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
4: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: 106.5

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.2 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenaw kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil na dyan maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
4: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7 Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light

0: tayo ng ilang lotto players who will witness and certify our live lotto draw. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang araw po sa inyo! And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am! Para masigurong pantay-pantay ang chance ng manalo ng bawat lotto player, araw-araw po nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Game time na para sa Digit Pa Premyo. Kaya naman, simulan nang mag-manifest ng swerte at panalo. Tara na, and let's play Lotto!

0: Lotto players, simulan natin ang game time with our 2D Lotto game. 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nagmatch ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Kung nagrambolito system play naman, 2,000 pesos ang pwedeng mapanalunan. Just a reminder to everyone, 18 years old and above lang ang pwedeng makasali sa anumang PCSO game. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. Our first number is 22. Second number is 21. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 22 and 21 in exact order. Tatlong masiswerteng numero ang susunod nating aalamin sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Mga kalaro, three numbers nyo naman ang may pag-asang humakot ng panalo. Dito sa 3D Lotto, 4,500 ang katapat na papremyo ng chess numeros ninyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuuwi ninyo. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. Our first number is 4. Second number is 2. Third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 4, 2, and 0 in exact order. Congratulations po sa mga
2: 106.0
3: Radyo Bagbag.

0: 106.2 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.

0: 106.3
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, nanambok na gani po, karon naghay natin yan, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo, armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun, ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: Sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
2: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Ang sobra nga pagkaon sa mga parat ug mga pagkaon nga taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika makahatag ug pagkaalaot sa ato ang nerve endings sa lawas ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayod nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon ilabi na ang pagpili sa mga gulay ug mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Daghang kogevate sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kadatong 2021 hanto karon liguna kong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag og usahay sa akong gamay sa heart. Nakatabag siya sa akong panglawas kay kung wala ning Bilabila dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantog karon kumintin ako kay kung wala ning Paragis Bilabila di sa dang akong lawas kay maura niya nakatambal kay nagkuhan ko sa bantambal di may mahuyan sa akong lawas kinira nakatabag sa akong aray ko palma liberty.
4: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayud nga dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat my love. Unutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili!
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun, nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
9: Pwede ko. No. Bada.
6: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tadiro.
9: Isamot ka ba di mong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rung, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Na ang silang ko.
10: Imo na ko checko, pero bakas ni una ko, dato na good ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunsa?
6: Doon na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita.
7: wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas ka akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: to may hapon, may gabi, umayong kadlaw na itong tanan. Pwede pa kay Igala. Ano na sa tanan? Shout out! Pero kininyo Igalas kang ina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana? Mwingon ka ninyo nga may ang pagpaminaw alang sa atong makalingaw nga sugilanon. Tapos sa dilipas, shout out time! Shout out nga to ni Kevin Michael Brosis Racasa, Divine Gonzalez, Janelle Benz, Ray Hurbura, Dun Imok, ako mining migong guwapo, Rani Barbie, samot kailay ko ani, mga guwapo ni, unya si Jury Piscadero, unya si Rin Suriano Hubila, Ruil Huabierto, o si Juan Villarmente. Ay, kuta sa inom sa taong paragis, herbal coffee. Okay kayo. Bueno, hindi may palagsik ba kayo medyo kapoy-kapoy na rabatagi tas-tas na tag-record. Okay, panayon tayo mga ikala. Ato ang hinumduman, no? Apat sa dili. Uy, natusang po nun. Kisa ditong gustong magpadrama, no? Ang atong kanyang budbud o bibingka, ready na, naluto na ni, ready na, andaman sa pagsalida. Ang inyo lang pag-contact na mo, may kuwang na lang. Pakita lang si Uji Kumpok Rakas, ang atong writer-director sa BSI, ang atong bangag sa Ilong Pounder. Unya, tawag saan sa numero, no? Para di mo maglibog, tawag lang ni numero nga. Asan itong numero na ko? Diri, eh. Basta lang, huwag tang manhinoon. Ikuha man, Ricky. Diyan lang, tayo ko lang ikon. Ako lang ikon yung numero. Hey man, bilin ni mo, oh. Ikuha lang, Ricky. Lagi gawang ni Ricky. Ikuha mo niya nga akong kape nga paragis niya. Ika-apil ko ang numero. Well, makikala pa na yun ta. Atong may numduman nga gipahibaw dayo ni Don Arturo ang atong bidang si Diego nga may 20 katrak nga puno sa ayuda. No, puno sa ayuda. Usab nga ang gihatod sa Northern Cebu. O gikalipay kini niya. Hiyasab nga gihangyo ang mangyang daddy nga tabangan siya nga muhangyo sa iyang uyab nga si Takla aron musugot kini nga makasal na sila. Unya sila yung bahay dito sa Bourbon, biyasahin sila si Bugart o Lalat aron sa pagpanghatag o ayuda. Pero ang mga kanahan, ilang gipabayra, gipangwar. Kanahan, ginig na pala. Uy, mga higala, ingon-ining na itabo, dito maglangan. Yan, sumpay sa itong suginanon, Bourbon o Bibingka.
1: Nagsinok magay ng kwarta na ko sa bulsa. Ang upat na ko ka bulsa.
2: Gusto niya ko bulsa.
1: Oh, tinuod niya eh, na basta doon ay kalamidad, doon ay oportunidad sa pagpangwarta.
2: Correct!
1: Taguan na nato, ha? Taguan na ito kwarta na ito. Aron kita mabulyaso lang na taguan na nato, taguan.
2: Taguan? Asa man?
1: Ambi na yung kwarta mi. Ako'y tago. Ako'y tago.
2: Okay, time pa, oy. Ha? Ako nalay tago in yung bogart kay Kuyaw.
1: Hmm? Kasi Kuyaw?
2: Kuyaw ba? Kuyaw mapareha sa cellphone. Mahanaw daw bula.
1: Sama sa tintirintin, mga jailong!

0: Makaluluoy kayo ang ilang kahimtang, no, Jeko? Silang mga nabiktima sa linog.
1: Labi na sa mga bata kong matiguang. Napagyoy masakit dun.
0: Salamat, kid kaayo, Jeko.
1: Sa unsa?
0: Sa imong bulawan ng kasing-kasing. Malumo kayo ang imong kasing-kasing sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
1: Ingon gud ko ini, sukad pag ni adto lalat.
0: Og, niya, nagabian pag kita dinis medalyan sa pagpanghatag, Jeko.
1: Ikapoy ka ba takla?
0: Medyo kapoy, pero enjoy. Ah. Og labaw sa tanan, gaan kayo ang akong dughan.
1: Nindot kayong batiyon nga makatabang ta.
0: Tinood yun. Eh, yun na. Asa man si Gian?
1: Yung ba ni Baynonoy?
0: Asa man to sila?
1: Nag-sit og tent dool sa baybayon. Dito sa Revillas Resort, Dinis Medellin ba?
0: Ah, nga naman.
1: Adto ta dito matugon niya sa resort?
0: Oh, wow! Nindot tagod. Pero, delikado.
1: Eyo ka bala katakla. Basta na ako, dili tika pasagdan.
0: Jeko.

0: Lima, kay sila nagdukdana sa baybayon.
1: Si Baynonoy, murag batang baktin nga nagdagan. Kanindot yun sa imong pahiyom takla. Ngun og sa bituon sa langit, nga nagsiga-siga. Kung napalit palang na akong imong pahiyom, ihulot ko yun ang akong kwartal. Pordo yun ko ba? Sigurado yun ko ha? Takla, you are my everything.
0: Jacob.

0: unsay sunod nga mahitabo.
1: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Usay mo kasi na tiyan sir?
3: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
3: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gyud ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud og kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Una ako sa Gingkuna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dahil na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ay atong balitian ngayon, sige makabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kana rawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw ay. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan pa sa kong sa kuan o jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis ang gamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw karon?
5: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, mas pantusiya karon may nakayo.
4: Taas din sugar sa mga asawa sa
6: 11.7.
4: Karon?
6: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
4: Aning baba
6: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
4: Simong
6: Bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginamak sa GFMQ Marketing. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Na-intra ko ni Abot, oh.
9: Oh, sila na ka na si Lalat o Bugat. Ah, kumpito na itong tanan.
8: Mayo hinoon.
9: Ariyon ko na sila. Akong pangustahon sa ilang lakaw takla.
8: Padayon, Diego.

0: Ay, Diyos, kaya nga itong lakaw. Okay, yo!
1: Ano ba ito maglakaw ko? Nagsakay man ta?
0: Ang boot ko nang ipasabot. Ang atong mga kalihukan ba? Ibantay ka na.
2: Lalat, Bugart!
1: Jago!
2: Kumusta niyong lakaw? Ang pagmangatag ninyo, ayuda dito sa Bourbon, okay ra?
3: Okay, yo!
2: Wa man kayo mga problema.
0: Oh, ayun, okay. Ayun. Pero, nanimahong ko ang...
2: Ayuda!
1: Ito man sa kadagan sa apektado sa linog, Chico ba? Nakuangan man, uy!
2: Ay mo ka bala ka. May 20 pa ka truck na ayuda gikan sa akong Daddy Arturo.
0: Kwarta!
2: Unsay kwarta?
1: Ang buti pa sabot ni Bogart nga, tako na sab ang magastos ninyo nga kwarta ana, di ba?
2: Ah, okay lang yun. Basta makatod na kinasingkasi nga hinabang alang sa mga apektado sa ninog.
0: Okay lang yun kami, Diego. Kami niya po ang maghatag o gayuda. I-assign niya po mi sa gusto rin mong lugar. Okay kayo!
2: Magagad lang kong daddy kay iyahaman eh.
0: Uy, sayang! Kwarta na unta!
2: Unsay kwarta?
1: Ang buhat ipasabot ni Bogart nga magkakwarta unta mi kay... Sulduhan ba yung mini mo?
2: Ito, sulduhan yung tamo. Tood, ready na nyo pa ni hapon. Og diha mo anang maong camping tent.
0: Asama na ba?
2: Kanang nasa tuong bahin. Anak mo diha, og si Lala. Anak mo lata.
1: Okay. Salamat, Jeff.
0: Okay kayo.
2: Sige. Dritso na mo's cottage aron makapanihapo na mo.
1: Salamat sa pag-care, Chico. Pinanggagiday ko ni mo.
2: Nangga ko tao nung alaw. Sige, bye.
0: Lahat, ikaw lang ipanihapo na.
1: Ha? Gabiin naman nun. Ganon di man ka manihapon. Nga o, magani ka mukhaon ganihas ayuda. Soft drinks naman itong imong giinom.
0: Follow up man to.
1: Hmm? Unsay follow up?
0: Basta... Uhawan. Hindi ka na, eh.
1: Oo, asa lagi ka?
0: Gusto ko maligo. Init kayo kong lawas, init kayo.
1: Oo, pag-shower dito.
0: Ganahin ko maligo sa dagat.
1: Delikado, Bogart. Uy, bago pag ako naglinog.
0: Tuo ka man.
1: Hala? Yung lahos kids by payo ng kuangkul ay... Bahala ka. Manihapon ako. Gutom na sabi.

0: Lo no usa. ¡Hola! ¡Bugay!
1: ¡No nos maldito Bugay!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga concert, ako ministration dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman na ako ministration, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya, sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa David, kung ba marag makapuhol, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamit, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape.

0: niya, pagkutkutong gano'n kayo magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. Ato sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na pudo kuan, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang kaibitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong

0: pagkatulog matagabi. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
1: 106.5 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: Yes, progress. Yes, progress.
3: Oras, alas 7.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
9: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang koponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
9: patotoo,
6: karanasan,
9: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tunay na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw ako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po, Kuya Boy.
0: Yes po, Nanay. Sino po sila?
1: Si Nelia po.
0: Nanay Nelia. Tagasan po si Nanay Nelia?
1: Siti po.
0: Sa?
1: Cavite.
0: Cavite. Okay po. Nanay Nelia, umiinom na po ng rice coffee?
1: Tagal na po, mag-isang taon na nga po sa isang buwan eh.
0: Okay. Nanay Nelia, ano po yung... ilang taon na nga po pala kayo, Nanay?
1: 80 po.
0: 80? Okay po. Nanay, opo. Sige po, meron po ba kayong, meron po ba kayong katanungan sa akin ngayon?
1: Hindi po, meron lang po akong ipapatuto sa inyo na napagaling ako ng rice coffee.
0: Ano po yun, Nanay? Kwentuhan niyo po kami. Go ahead po.
1: Una po, lumalabo po yung mata ko at ako'y nahirapan lumakad. Parang nahihilo ako.
0: Opo.
1: Mula ho, nung umpisa ko nang uminom ng rice coffee, yung niliwanag na po ng unti-unti. Hanggang ngayon po, maganda na po yung panalig ko.
0: Ah, ibig po sabihin, yung inyo po namang mata, dati, nanlalabo na.
1: Opo, sabi po ng doktor, nagpa-therapy ako. Ako raw yung magkakaroon ng katarata.
0: Okay.
1: Opera daw po dapat, opo. Eh, narinig ko po sa inyo itong programa na ito na marami pong napagaling ang rice coffee. Kaya, minum na rin po ako.
0: I see, opo. Uminom na rin po kayo ng ating rice coffee. So, nung mga panahon na yun, Nanay, na kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa inyo pong mata habang nagtitimpla ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi nung ginagawa ko po yun, lumalabas po sa puting parang asukal na matigas.
0: Mm-mm.
1: Yun daw po yung magtatakip ng itim sa mata ko.
0: Opo.
1: Lumabas ho, ganayon, wala nang malinaw na ho ang aking paningin eh. Marami pong napagaling ang rice coffee sa akin.
0: Opo. I see, opo.
1: Tama po. Yung aking po mga bukol-bukol na lamig, gumaling po. Pati ho yung sigmura ko. Sabi ng doktor, pag hindi ko raw inagapan, ulcer po, magiging ulcer daw po.
0: Opo.
1: Marami na pala ho magbibigay na nagdamot ng rice coffee kahit na maganda magpadumi. At saka dati ho, hindi ako nakakatulog. Minsan isang oras lang po.
0: Opo.
1: Ngayon, minsan ho, antok na ako. Ayaw ko pang bumangon. Ginisigaw ako na anak ko. Sabi ko, antok pa ako eh.
0: Tama po, tama po.
1: Oo, at saka po yung yung kapatid ko po, magpapa-opera sana po sa puso ng pangatlong beses. Na masyal po ako sa pamangking ko, nasa Caloocan. Na sinakinuwento ko po yan.
0: Kunento niyo po yung ating rice coffee.
1: Oo, bumiho siya noong November 2024 ng 23 po.
0: Opo.
1: Pasyal po ako sa kanya kasi tuwing uuwi po siya kami nagkikita.
0: Opo.
1: Naitrito ko po sa kanya yan.
0: Yes, opo, opo. Tapos?
1: Pag makakabili niya, sabi ko punta ka sa South Strand ng malapit sa Jollibee sa Amos. Marami doon ako nakabili. Pati ho yung aking anak, bumibili, tsaka yung Dylan ho niya eh.
0: Tama
1: alam
0: po.
1: Mo, Kuya, po yung manugang, yung Dylan ng anak ko po, unti-unti pong nawawala yung bukol sa Vitiyat.
0: Wow. Pati
1: ho yung dibdib ho ng balay ko na may bukol papa-opera. Dumiliit ho.
0: Opo. Tama po yun, tama po yan. Very good. At malaki po yung na itutulong po ng ating rice coffee doon sa bagay na yun. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Kapatid ko, bibili ho ng marami.
0: Mm-mm.
1: Inalis ko sa karton kasi mabigat eh. Dinadagdagan ko ang timbang pagka mabigat.
0: Opo. Tama.
1: Oo, ang dami kasi ng kapatid ko sa Canada.
0: Opo.
1: Dati yun, hindi siya makapag-jogging ng mga kalating oras. Ngayon, minsan daw alas 5, nag-jogging siya, umuwi siya alas 10 na umaga. Dating araw siya naalis eh.
0: Correct. Opo. Tama po.
1: At saka ako, Kuya Boy, meron po akong papatutusan niyo na ang sakit-sakit po ng tiyang ko. Bumili po kami ng lutong ulam ng anak ko nung lumabas po sa aking katawan. Maitim na maitim po, parang uling.
0: Mm-hmm. Tapos, uminom po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, ang ginawa ko, sabi ko sa anak ko, anak, ang sakit-sakit ang tiyang ko, hindi ako papa, teka eh, pagtitimpla ako ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Tama-tama, may dalawa pa, oh. Di tinimpla ko, napa-CR po ako. Alam mo, Kuya Boy, ang lumabas ang tataka ako. Yung uling na pinandidingas po sa panggatong.
0: Opo.
1: Ganun po ang kulay.
0: Opo. So, ano yun, nawala po yung sakit?
1: Nawala ko, nang lumabas po yun.
0: Yes, very good. Sa tulong po ng ating rice coffee, tama.
1: Ang galing po talaga ng rice coffee. At ako hindi na... Misa no, nadidilay yung aking pag-inom dahil walang pera.
0: Okay po. Basta pag may pagkakataon po, nanay, yun po yung sinasabi natin na magsimula tayo sa, gawin po natin yung paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kung hindi po natin bibigyan po ng oras, ng panahon, yung ating po namang rice coffee, kung lagi tayong, di ba, nauubusan. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, eh talagang wala pong mapupuntahan na yung para po sa ating rice coffee. Dapat po paglalaanan po talaga natin kasi nakakatulong po sa ating kalusugan. Buti na lang kung ito po hindi nakakatulong sa ating kalusugan, pwede nating pwede tayong wag nang kumbaga mag-atubilipan na bigyan ng pansin ang ating rice coffee. Pero dito po sa ating dito po sa ating tawag dito sa ating po namang rice coffee, may napupuntahan. Kumbaga, hindi po nasasayang yung pera po natin. Kalusugan po yung binigay po sa atin.
1: 180 po ang isang box. At saka, Kuya Boy, napakarami ko na po na i-share dyan yung mga kasinger ko. Isa daw, may meeting kami. Ang dami hong bumili yan. Naghanap daw sila. Nahirap na maghanap gano'n sa may imos. Naubusan na.
0: Tama.
1: Kasi napakadaling
0: talaga. Madaling nauubos po yung ating yung ating po namang produkto kasi napakarami yung bumibili po nito.
1: Wala ho mabili sa imo sa mga sa Mercury, wala namang palawag tinda yan.
0: Sa mga butika lang po, nanay, butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, yung po yung mga pwede nating mapuntahan po para po sa ating rice coffee.
1: Sabi ko nga sa anak ko, naku, hindi na yata ako magpapagawa ng salamin. Andito na lang mata ko eh.
0: Very good po. Opo.
1: Ako talaga, yun ang aking salamin ay nabali yung kanan na rapli eh. Yung sa inang anak ko, sabi ko, okay na, kahit po na salamin.
0: Opo. Sige po.
1: Nakapag-text ako ng cellphone na, ngayon nag-text ako sa inyo, wala akong salamin. Inaano ko lang po yung mata ko para pinipikit ko po ng konti. At saka tuwing iinom mo ako, pag umuuso ko, inaano ko po sa mata ko yung inilalapit ko.
0: Tama po yun, tama po yun. Para yun yung sinasabi natin na makakatulong po sa atin.
1: Maano pa lang po yan, pag nasakit ang mga katawan ko, ang daling mawala, ano?
0: Yes po, nanay. Yun po. Kasi nutrition po kasi yung nutrition po kasi yung tagline ng ating po namang rice coffee, kaya po ganoon.
1: Yung kaibigan ko pong taga Anabo, Cavite, nagsabihan ko yan, tumawag sa akin, sabi niya, ay Apinel, bakit ang akin po yan? Parang kumukulo na, hindi naman masakit, pero magpapasiar ako.
0: Apo.
1: Nakpo, ang dami kamo lumabas sa akin.
0: Apo. Tama po yan.
1: Kaya magkikita ho kami uli at magpapasakabag daw siya sa akin. Sabi niya dahil kung hindi daw sa ganyan sa rice coffee niyo, ay baka daw siguro araw-araw masakit ho ang tiyan niya. Isang daw, isang linggo, dumudumi siya. Eh sabi ko, pwede yung anak mong binata, painumin mo. Maski naman it na bata. Kaya sabi ko nga, malaking pasasalamat ko, Kuya Boy, sa programa ng ninyo at kundi sa inyo. Baka patuloy pa po ako umiinom ng mamahaling gamot. Eh, wala naman nung naa. Pero na-maintain po ako yun.
0: Yes, dapat po, yung maintenance po ninyo, dapat ipagpatuloy po ninyo yun. Kasi...
1: Tatlong araw na, hindi ako nakakainom. Pinupurmahan ko kung anong pakiramdam ng katawan ko eh.
0: Tama. Tama po.
1: Ngayon, sinadala ako ng antok. Kaya sabi ko, naku, baka hindi ako kausapin ni Kuya Boy.
0: Hindi po.
1: Kasi rako kasi yung isa cellphone ko, yung may radyong 99.5.
0: Mm-mm.
1: Ako nakikinig, oo. Oh. Eh, iba po itong ginagamit ko nung 65 pa po ang taon ko nung cellphone ko na to. Buti, gumagana pa.
0: Opo, ang tagal din ang cellphone. Tagal din ang buhay, opo.
1: Ano yung Samsung pong keypad? Napakaganda. Ito na, nakakausap po kayo.
0: Tama po, maraming salamat. O nanay, ganito na lang po, Nanay Nelia. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman at yung iba, nanay, yung mga nagdadalawang isip dahil baka kung propaganda lang kasi yan. Propaganda lang kasi yung mga kinakausap na ni Kuya Boy. Hindi naman talaga totoo yan. Yung mga sinasabi po nila.
1: Diba? Sabi ko, hindi.
0: Ano po yung masasabi niyo po, nanay, doon po sa mga kababayan po nating hindi pa nga nakakainom ng ating rice coffee. Ang iba, hindi na naniniwala. Ang iba, nakakapagsabi pa ng hindi maganda.
1: Ng kung ano-ano.
0: Nanay, ano po yung masasabi ninyo sa kanila? Go ahead po.
1: Abitang po sa mga taong hindi ho naniniwala sa mga programa ni Kuya Boy, ay subukan nyo po dahil sa akin ho kayo maniwala dahil ako'y maraming karamdaman na nawala pati yung mga bukol-bukol sa mga kamay ko, sa ano ko, sa paa ko, nawala lahat dyan. Kaya sabi ko, minum kayo. Marami na po ako natulungan mga kasenyor ko.
0: Hmm.
1: Marami na po sa Cavite ho. Meron po sa may... sa may Caloocan, nga po sa Canada eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami, Kuya Boy. Dati na po, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao eh. Nasubukan ko na.
0: Opo. Tama po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at ipagpatuloy po natin yung pagtulong po natin sa iba nating mga kababayan po naman, nanay. Thank you very much po sa inyo.
1: Gusto ko na nga ako kayo makausap. Matagal na noong 2024 pa ho ako nahinto ng pakipag-usap sa inyo.
0: Opo. Tama po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po, nanay Nelia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo, nanay.
1: Maraming po salamat, Kuya Boy. God bless din po.
0: Yes po, nanay.
1: Mag-iingat po kayo.
0: Salamat po. Bye-bye po, nanay.
1: Bye po. God bless po ulit.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mo namang kwentuhang kalusugan si Nanay Nelia ng Cavite. Napakagandang kwento po naman tungkol po naman sa ating mo namang produkto. Ang kanyang ibinahagi po naman dito sa ating programa. At din syempre yan ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ating mo namang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Hello, magandang kalusugan po. Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po, dito Kalawag.
0: Baby ng Kalawag. Quezon.
2: Baby po ng Kalawag.
0: Nanay Baby.
2: Quezon. Apo.
0: Okay. Nanay Baby.
2: Epo.
0: Okay. Dito po kayo makinig sa akin sa telepono. Huwag po sa radyo.
2: Opo, nato nga po. Nakalig ka sa telepono.
0: Apo. Pwede po bang patayin nyo na yung radyo muna?
2: Pwede patayin mo na.
0: Ah.
2: Sige po. Sige po, hello.
0: Hello po, Nanay Baby.
2: Opo.
0: Ayun, okay na. Para hindi tayo malito. Nakikinig ka dun sa radyo, nakikinig ka dito sa telepono. Di ko na alam kung sinong sinasagot mo sa amin, yung radyo o ako, Nanay Baby.
2: Ay, ikaw po.
0: Okay, okay. Okay, Nanay Baby.
2: Sige po, pangalawang tawag ko na po ito sa inyo.
0: Opo. Taga Calawag, Quezon, ilang taon na po kayo?
2: 59 po.
0: 59, okay po. Kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee, Nanay Baby?
2: Ay, tagal na po, isang taon na po.
0: Isang taon na, okay. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee sa loob po ng isang taon?
2: Marami po.
0: Ano-ano po yun?
2: Nalis po yung panlakit ng aking ulo, saka po mga katawan ko, saka po yung tagiliran ko. Nalis po. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi ko. Ako'y nagpapasalamat sa rice coffee ng inyong ipinahayag. Yan po ang aking pagpasalamat sa inyo.
0: Nanay, isa-isahin po natin yung mga karamdaman pong nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee. Una po, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano-ano po yung mga nararamdaman po ninyo sa inyong katawan?
2: Lagi pong masakit ang ulo ko.
0: Masakit yung ulo? Yung ulo po ninyo, Nanay, ano yun? Kapag nasakit, ano, hindi kayo nakakapagtrabaho?
2: Nakakapagtrabaho, sir. Gawa lang. Gaya lang. Ay, di pa, ano-ano lang. Yung parang papiltik-piltik baga, sir. Mm-hmm. Mula nung ako uminom ng rice coffee, ay nawala po.
0: Nawala yung sakit ng ulo po ninyo. Hindi niyo po ba, Nanay, napacheck up yan sa doktor kung ano po yung sanhi ng pananakit ng ulo po ninyo?
2: Ang sabi po ay kuwan lang daw po yung kulang daw po sa tulog, ganun.
0: Yun, migraine, parang ganun.
2: Wala po nga naman nung uminom ako ng rice coffee, ay nawala.
0: Ah, kumusta po yung sabi po ninyo? Sabi po sa inyo, baka kulang lang yung tulog. Nung uminom po kayo ng ating rice coffee, ano po yung naging resulta ng tulog po ninyo?
2: Okay na po. Maganda po ang tulog ko.
0: Kumbaga maaga na po kayo nakakatulog, tapos umaga na talaga nagigising.
2: Mga alas 4 po, nagigising na ako kasi may trabaho.
0: Tama po yun. Pero hindi na po tulad ng dati, nung hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, halos hindi kayo makatulog.
2: Opo.
0: Tama po.
2: Nasakit po kasi ang laki ang tagiliran po.
0: Ayun, nasakit kasi ang tagiliran. Pero nung kayo po, nainom na po ng ating rice coffee, naging maganda na yung tulog po ninyo, nawala na yung okay. Sakit ng ulo, yung sa tagiliran, sa katawan, nawala na po yun, Nanay.
2: Opo, sir. Wala na.
0: Very good po.
2: Malakas na po ngayon.
0: Malakas na kayo ngayon. Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
2: Papa, hindi ko po mabilang. Ay, pag ako yun sa umagay, ako'y nakakadalawang simple eh.
0: Ibig sabihin, kahit ano pong oras, Nanay, pwede pong uminom ng ating rice coffee, tama?
2: Ayun.
0: Yes.
2: Oo, pag ako'y nahihina-hina ng paglalakad eh, ako'y pagbabalik ng bahay, umiinom ako ng dalawang bisis.
0: Tama po yun. So, mahigit po pala ng tatlo o apat yung naiinom niyo po sa maghapon.
2: Ay, sobra na po. Pag kayong ako'y na talaga napapagustong uminom eh, ay, sige po ang aking timpla.
0: Salamat po, Nanay. Tama po yon. Kahit po ilan. Sabi nga po natin, wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose sa pag-iinom ng ating rice coffee kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee.
2: Ako, sir,
0: ano po yon?
2: Yung sabon. Ang gusto namin, Ginny. Kami, Ginny, ay maraming nag-aantay ng sabon eh.
0: Nakaw! Sabon! Opo, Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan? Nalibot nyo na po ba yung lugar po ninyo?
2: Ayaw po. Dito lahat ay alam ko. Ay, wala eh. Wala pa rin nag-deliver.
0: Wala pang sabon. Diyan po sa Calawag, Quezon. Sige po.
2: Kay Carlo.
0: Opo. Sa Carlo Superdrug, wala pa po?
2: Wala pa po. Lahat dito, wala.
0: Okay. Ganito po, Nanay. Ganito po yung gagawin ko. Pagkatapos po ng ating programa ngayon, ibabanggit ko po ito sa ating po naman mga deliveries at
2: ay, salamat.
0: Opo, para malagyan po dyan sa inyo. Yes po, Nanay. Tapos, kapag nakabili na kayo, Nanay, ng ating po namang bagong-bagong sabon, tawagan niyo po ako muli para malaman din po ng iba natin mga kababayan kung talagang meron na po dyan sa inyo. Okay?
2: Opo, nagpapasalamat din po ako sa inyo.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat po din sa inyo at mabuhay po kayo. God bless po.
2: Pero, Beboy, ako sa inyo, may kapitbahay kaming lalabo ang mata. Ngayon po ay nakakakita na.
0: Dahil po yun saan?
2: Sa rice coffee.
0: Dahil sa rice coffee.
2: Ano po ito, ako po ang nag-anong sa kanila nung ako'y nakainom. Ay, sinabi ko po sa kanila na gayon.
0: Ako ay, nito niyo po.
2: Ay, ayan, nakakakita na.
0: Wow. Opo. Kayo po yung nagkwento sa kanya ng ating rice coffee?
2: Opo.
0: Kunentahan niyo po. Very good po.
2: Dami na. Dami lang naiinom. Siguro po yung mga... Ay, puno na yung apat na ano, isa akong malalaki ng kanilang box.
0: Patawagin mo. Patawagin niyo, nanay.
2: Ay, yung taga-kabilang dagat. Opo.
0: Nanay, patawagin niyo po sa ating programa.
2: Ay, po. Lagi nasa hospital.
0: Oo. Oh, oh.
2: Ay, ngayon po yung nakainom ng rice cookie. Ay, gumaling na po. Nakasaka na sa linang.
0: Very good po, nanay. Yan po yung sinasabi natin na kagalingan po naman ng ating rice coffee. Mas maigi po, nanay, kung ibibigay niyo po yung number po natin para sila po yung makatawag po sa atin. At
2: wala nga, kuya po, yung silang cellphone.
0: Ah, walang mga cellphone. Opo.
2: Oo, sa radyo lang siya nakikinig. Sa radyo siguro lang. Nakikinig siya ngayon.
0: Anong pangalan? Batiin natin, nanay.
2: Ah, si Vicky. Vicky, ano ay, hindi ko alam, kuya boy, ang apelido Vicky. Dito sa Kalawag.
0: Okay, nanay Vicky. Ha?
2: Bakla,
0: sir,
2: yun. Ay, bakla,
0: kuya po yun. Ah, okay, Vicky. Okay, hello po sa inyo. Maraming salamat po naman sa pagtutok dyan sa Kalawag, Quezon. Maraming salamat po. Okay. Nanay, thank you, ha. Ah.
2: Sige, kuya boy. Mag-ingat.
0: Ingat po kayo, nanay baby. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At,
2: Maririmutan yung sabon, kuya boy.
0: Yes, yung sabon. Pampangganda. Ati po naman nga, ano yan, itatanong yan sa ati po naman mga deliveries.
2: Baka ako, kuya boy, makapag-asawa pa. Ako'y balo. Ay, 1984 pa ako na balo.
0: Ah, balo po kayo. 59 years old. Naku, makakapagpangasawa po talaga kayo nito, nanay. Oh, kapag sinimulan niyo pong paggamit po ng ating sabon, kasi hindi lang yung ating sabon po, nanay, hindi lang po para sa ating
2: mukha. Kaya ko na po, totoo
0: 'yan. Opo. Hindi lang po para sa ating mukha. Yes, nanay. Hindi lang po kasi ito para sa ating mukha, kundi para po sa buong katawan. Yes, pwede po yun.
2: Maraming salamat sa inyo.
0: Okay, thank you very much. O basta balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag meron ng ating sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po dyan sa inyo, balitaan nyo po ako. And also, kung halimbawa wala, nanalibot nyo na, balitaan nyo rin sa akin, lalo na kung nakabili na po kayo ng ating sabon, balitaan nyo po ako, nanay.
2: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
2: Ingat po kayo dyan.
0: Thank you, nanay. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Anyway, wala na naman tayong oras at hanggang sa muli po naman, magsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ang katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 7:30.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila.
7: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 0908 or 0962-211-6023 o bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
11: Tapos kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon, gano'y ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pati nilihari ang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang said panyawan with garlic o said Kogon Herbal Capsule. Gikan sa said marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang said panyawan with garlic. Usab ang said Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong said panyawan products sa said marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklog sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately. 106 points.

0: sa panahon karon?
1: Naandan na.
0: Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw?
2: Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar
3: sa imong vision.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule
3: para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: 106 points.

0: Anak, may kanianak ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba?
0: Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
0: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: oras na para humakot ng cash pa premium mula sa paborito ninyong Lotto Games. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Ngayong Biyernes ng gabi, samahan niyo po kami sa isang masaya at kapanapanabik na gabi ng paglalaro at pag-asang maging susunod na milyonaryo. Kaya naman, ihanda na po ang inyong mga lotto tickets dahil maya-maya lamang po ay aalamin na natin kung sino ang makapag-uwi ng malalaking pa-premyo ngayong July 24, 2026. Live po tayong napapanood sa IBC 13, sa DATV at sa ating official live streaming channels sa Facebook at YouTube. So stay tuned dahil garantisadong punong-puno po ng saya, excitement at sorpresa ang gabing ito. At para po samahan ako sa paghatid ng good vibes, hello Mari, good evening!
1: Hello then, good evening din sa iyo. At syempre, magandang gabi din sa lahat ng ating lotto players na naka-tune in sa atin at excited ng maglaro at manalo ngayong gabi. Alam naming excited na kayong lahat malaman ang mga winning combinations. Kami rin excited ng magpa-premyo lalo na sa ating Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658 kung saan naghihintay ang naglalakihang jackpot prizes. At syempre, hindi rin pwedeng mawala ang Digit Games na paborito ng marami. Kaya relax lang, tutok lang at baka ngayong gabi na ang gabi ng inyong tagumpay. At ang lagi pa rin naming paalala, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. Play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, i-welcome na po natin ang mga kasama natin dito sa studio. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
0: Bilang paghahanda para sa live lotto draws, isinasagwa muna natin ang pre-draw procedures. Silipin po natin ang highlights ng ating activities kaninang umaga. Panorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, ramdam na ramdam na ang excitement sa mga oras na ito.
0: Kaya ihanda na ang mga tickets, tara na, and let's play Lotto!

0: tayo Galotto players, kayo po ang unang may chance ang maging milyonaryo ngayong gabi. First in line ang Mega Milyong Papremyo. Wala pong nanalo last Wednesday at ang Mega Jackpot ngayong gabi ay 20,899,725 pesos and 81 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 drawballs numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating pilin for the official Mega Million combination this Friday night. And the first number is 14. Ingatan po ang lotto tickets, huwag babasain o paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premium. Our second number is 20. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga mananalong numero. For our third number, we have 19. 1.1 million pesos naman ang pag-ati ang papremyo ng lahat na makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para po manalo, pwedeng ramble ang mga numero. The fourth number is 31. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang pag-atian nila equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 2. Very easy lamang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 11. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 14, 20, 19, 31, 2, and 11 in any order for the jackpot prize of 20,899,725 pesos and 81 centavos, net of the agent's prize commission. Ultra Lotto players, kapit lang at huwag pong BBTU dahil kayo na po ang susunod na may chance na manalo ng Ultra Milyong Papremyo. Abangan yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah!
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, wala rin pong nanalo sa Ultra Lotto Draw last Tuesday. And tonight's jackpot prize has reached 153,993,280 pesos and 14 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Ultra Lotto fans, this time, 58 drawballs numbered 1 to 58 ang hinahalo sa loob ng draw machine. Still, mag-isa lamang po itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 47. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-atian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 54. Dito sa Ultra Lotto 658, 100 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 26. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Ultra Lotto, 1.4 million pesos ang premyong paghatian ninyo. The fourth number is 10. Paghatian naman ng 1.5 million pesos na mga makakakuha ng 5 Ultra Lotto winning numbers. The fifth number is 5. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or Lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And our sixth and final number is 36. Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 47, 54, 26, 10, 5, and 36 in any order for the jackpot prize of 153,993,280 pesos and 14 centavos net of the agent's prize commission. Lotto players, huwag pong maglipat ng channel dahil hindi pa po tayo tapos. Marami pa tayong exciting na papremyong aabangan.
4: Correct ka dyan, San. Libo-libong papremyo pa ang posibleng mapanalunan sa aming pagbabalik.
5: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR Matic.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, the

0: May experience si Mus Bigro.
1: Maagid ay yung produkto dong, daghan siya baktin ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi yun, buta rin si baktin.
0: Karon?
1: Karon daghan yun siya baktin nga, nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
0: Kula kabuk anak, kung mga anak imong bigal.
1: Sa wala pa ko ka Bigro, risi rin yung kabuk baktin. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
0: 18?
1: Pag ikatulong panganak, nanak na 21 ka buok.
0: Pag ikatulong panganak,
1: 21 ka buok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
0: 23 ka buok, Marikoy?
2: Tinuuna?
0: Ha?
2: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
0: Tara man.
2: Alagay.
0: Lobo po ng sulok ka buok, anay, gibuhi.
2: Kung saan mo ng pagka, matinasin, mabuhi, Marikoy na?
1: Lisan ko sa narong nakakita.
2: Ah. Kung kita natin
1: noon? Hasta iyang bata si Jonard.
0: So kung pagka nag Bigro?
1: Dili yung nito, lahat na.
0: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamit ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan ang parin ko yung naro.
2: Bigro pa no?
0: Sila na kabuok?
2: Unong ni kabuok? Kaya tulong ko kung bigal. Ibalik po palit na po ko.
0: So, sige nga mo, naro?
2: Narubaya.
0: Narubaya. Michelle?
1: Ako sa rin.
0: Sa lugar ninyo?
1: Matuog Basak, Gihonan City.
0: Matuog Basak, Gihonan City. Okay.
3: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busaon sa panyo gipaabot gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
4: Ang tud karon, wa gyapon koy girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy. Oh. Wow! Snow White, ikaw ba kana?
5: Ako ni oy si Marites nga imong silingan.
4: Dili oy, kapatini mo. Guwapa, hamis ang kutis o gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na Arthur, oy. Manabi pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: Og may bonus pa. May girlfriend ako.
5: Oh.
4: Parehas tag sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
5: Dali na! Ubanik ko!
4: Ah, samanta!
5: Manabik pa ta sa uban!
4: Marites ka gini ay!
6: Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa! Maog ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
5: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itong nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi.
8: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
5: Tabang mga langit.
8: Saka?
5: Ako ang diyosa ng kagandahan.
6: Magiko na rin mo?
8: Hatagan mo ng powers?
5: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa.
6: Wow!
7: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
0: Isi pangalan na to, Tagadin.
9: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
0: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney?
9: Oh, dagan kayong bato na pangihin ako. Pero dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
0: So, dako mayon na nigawas?
9: Dako, sige na ito, pangihin ako ito.
0: O niya, pila Canlaon ni mo gibati?
9: Nga, kuwan, masimana.
0: Pero nigamit ka Storm Key, Stormbreak Powder 5-in-1?
9: O, oh, mawag ito yung nagkakuan nga, naguhat nung na ba to?
0: So, dugay na ka nagamit, no?
9: Meron ito, wala pa kagamit ito, nana yun.
0: Nana?
9: O, nana. Wala pa kong kainom itong turmeric. Sugan-sugan na kainom itong turmeric. Nagawa naman itong bato. Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sukur-sukur na ito. Huwag naging kumag-inang iyong sakit ako ang puson na nagawa yung bato.
0: So normal yung panghihi ka ron?
9: Oh, normal. Ito muna-una. Di malisog panghihi. Oy. Magutol-utol ang panghihi. Kasakit kay panghihi. O naayaw ko.
10: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
11: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Para musalay, mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa ang mga binuhing mga hayop. Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibihan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko'y yung nabiyo. Ang gahe kasakit sa akong likwan.
2: Ania na ang inyong gipangita nga haplas.
3: Ang haplas sa tarang haplas.
4: Dumkis Herbal Oil.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
7: Dumkis Herbal Oil.
8: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
9: Huwag sabay mo gihula.
8: Haplas na. O sulayi ang
7: Dumkis Herbal Oil.
5: Dumkis Herbal Oil.
8: Tanang mga pamaol.
7: Impas.
8: Dumkis Herbal Oil.
6: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
8: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
8: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
8: Ang luyang dilaw.
6: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
8: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
6: Moalkontra sa paghubag.
8: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
6: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
8: Makatabang sa sakit nga rigla.
6: Dysmenorrhea,
8: paspas ng metabolismo,
6: pagpaubos sa level sa kolesterol,
8: makaayo sa pangutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
6: makatabang busa
8: nga mabatukan ang mga impeksyon.
6: Busa, palit na sa
8: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Mapalit sa mga outlet
8: niining sibyahan.
10: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Villa Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archway, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall sa Nusi, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang magkapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9 media, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas ng Buanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
9: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo o tagadiin man ka?
11: Maria Marina Malabago. Cambiahan, Balyermoso.
9: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
11: 28.
9: Si 28. So may sikrito nga mo taas atong kinabuhi?
11: Gamit ko o tungkis, turmeric powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga tungkis, turmeric powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos, kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usap.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
13: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
9: Day Michelle, interview tika sa may na-experience si Mos Bigro.
14: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya baktin ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta ni siya baktin.
9: Karon?
14: Karon daghan siya baktin nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
9: Kuna kabuk anak, kung mga anak imong bigal.
14: Sa wala pa ko ka Bigro, risi lagi kabuk baktin. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok. Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuok.
9: Pag ikatulong panganak,
14: 21 kabuok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
9: 23 kabuok, Maragoy?
15: Tinuuna.
9: Ha?
15: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
9: Saro man?
15: Alagay.
9: Lobo ko ng sulok kabuok, anay, gibuhi.
15: Kung saon mo ng pagka, matinasin, mabuhi, Maragoy na.
14: Lisan ko sa narong nakakita.
15: Kung tinagal na tinuun.
14: Hasta iyang bata si Jonard.
9: So, kung pagka nagbigro,
14: Dili ing nito lahira.
9: Bebok ba nabe? Bigro ba ginamig ipalit? Oh, bigro ipalit. Yan ang parin ko yung naro.
15: Bigro po no.
9: Sila na kabuok?
15: Unong ni kabuok? Kaya tulong ko kung bigal. Ibalik po palit na po to.
9: So, sige ni mo, naro.
15: Narubaya.
9: Narubaya. Michelle.
14: Ako sa leg.
9: Sa lugar ninyo?
14: Matuog Basak, Gihungan City.
9: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
13: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyag ipaabot. Gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
16: Ang tudkaron, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy. Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
17: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
16: Dili Oy, kaputini mo. Guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
17: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
16: Amazing!
17: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
16: O may bonus pa, may girlfriend ako.
17: Oh!
16: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
17: Dali na! Ubani ko!
16: Ah, samanta!
17: Manabig pa ta sa uban!
16: Manitis ka yun ay!
18: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
19: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
17: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itom nga panit, lagom pagit ko og naong. Hay!
20: Ikaw na di ay, itong duha oy.
17: Tabang mga langit.
20: Saka?
17: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
18: Magical ni mo?
20: Hatagan mo niyo powers?
17: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon.
0: Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
21: Wow!
19: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
22: Isi pangalan na to, og taga din.
23: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
22: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
23: Oh, dagan kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kay pangihin na ko kay. Dako-dako kayo, pagka guha ito, dagan na kayo nagsanol-sanol.
22: So, dako mayo na nigawas?
23: O, dako. Sakit ito, pangihin na ko ito.
22: Unya, pila ka Canlaon ni mo gibati?
23: Ha? Kuan, masimana.
22: Pero nigamit ka Storm Kiss, Turmeric Powder 5-in-1.
23: Oh, mo kito yung nakakuan nga. Naguha itong nga ba ito?
22: So, dugay na ka nagamit, no?
23: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana kayo.
22: Nana.
23: Oh, Nana. Wala pa kainom itong Turmeric. Sugat-sugat na kainom ko itong Turmeric. Naguha na itong ba ito. Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugat-sugat ato. Wala na kayo kung nangyong sakit ako ang puson. Ma, naguha yung ba ito?
22: So normal ay panghihi karon.
23: Oh normal to una di madisog panghihoy, magutol-utol ng ihi kay sakit kay panghihi. O nayo giko.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
24: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ania na ang tubang! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o guman pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o guman pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko yung na-feel.
3: Agay, kasakit sa akong likwad.
4: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
5: Ang haplas sa tarang haplas.
6: Tumkis Herbal Oil.
5: Tumkis Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
5: Tumkis Herbal Oil.
6: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Uy, sabay mo gihula.
6: Haplas na. O sulay ang
5: Tumkis Herbal Oil.
6: Tumkis Herbal Oil.
5: Tanang mga pamaol.
6: Impas.
5: Tumkis Herbal Oil.
6: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
5: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
5: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
5: Ang luyang dilaw.
6: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
5: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
6: Moal kontra sa paghubag.
5: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
6: Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing.
5: Makatabang sa sakit nga rigla.
6: Dysmenorrhea,
5: paspas ng metabolismo,
6: pagpaubos sa level sa kolesterol,
5: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
6: makatabang usap
5: nga mabatukan ang mga impeksyon.
6: Busa, palit na sa
5: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Mapalit sa mga outlet
5: niining sibyahan.
7: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa Maygituan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall sa Nusi, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School at Bang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumaytambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 at bang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banalib, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9 media, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dina Zamboanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion San Pablo.
8: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
9: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
8: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
9: 78.
8: 78. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi.
9: Gamit ko og tungkes turmeric powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga tungkes turmeric powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaloy sa Diyos. Kaloy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
10: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
11: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
8: Dai Michelle, interview unti ka sa may na-experience si Mos Bigro.
12: Maayo gid ang inyong produkto dong, daghan siya bakting ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi yun, buta ni siya bakting.
8: Karon?
12: Karon daghan siya bakting nga. Ang kagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
8: Kuna kabuk anak kung mga anak imong bigal.
12: Sa awa pa ko ka Bigro, 3 lagi kabuk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
8: 18?
12: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
8: Pag ikatulong panganak,
12: 21 ka buok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
8: 23 ka buok?
13: Tinuuna?
8: Ha?
13: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
8: Tara man.
13: Alagay.
8: Lobo po ng sulok kumuk anay gibuhi.
13: Kung saon mo ng pagka matina sil mabuhi pa ko na.
12: Lisan ko sa narong nakakita.
13: Kung tinaga na tinon.
12: Hasta iyang bata si Jonard.
8: So wa pagka nag Bigro.
12: Ah, dili ing nito lahi ra.
8: Bebok ba na be Bigro bagi na gipalit. Oh, Bigro gipalit ya di pare ko inaro.
13: Bigro no.
8: Ila na kabog. Unom
13: ni kabog.
8: Oh.
13: Kay tulong ko kung bigal. Ibalik ko palit na po ko.
8: So, sige nga mo, Naro...
13: Narubaya.
8: Narubaya. Michelle...
12: Ako sa Leg.
8: Sa lugar ninyo?
12: Matuog Basak, Gihungan City.
8: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
11: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyo gipaabot. Gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
14: Ang tudkaron, wa Japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White? Ikaw ba ka na?
15: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
14: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
15: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
14: Amazing!
15: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
14: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
15: Oh, wow!
14: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
15: Dali na! Ubanik ko!
14: Ang samanta!
15: Panabik pa ta sa uban!
14: Marites ka gini ay!
16: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
17: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
15: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit. Lagong pagit ko og naong. Hi!
18: Ikaw na di ay? Itong duha oy?
15: Tabang, mga langit!
18: Kinsa ka?
15: Ako, ang Diyosa ng kagandahan. Majiko na ni mo?
18: Hatagan mo ni Hope Powers?
15: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prem Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
16: Wow!
17: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone, revealing a luminous complexion. Prima.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ipa sa Radyo Bagting, alas 5:02 na sa buntag.

0: Alas sa 5:08 na itong oras, sa Kabagdig Kabalgada, may buntag ganin yung tanan, adlaw karon nga Sabado, pitsa 25 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kada po sa adlaw Sabado, buwan na sa Hulyo, kumusta ka mong tanan? Mga sukin na mong tigpaminaw, yung sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM. Pagingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagding. Sa tanan ito mga mag-uuma, karong buntag ang nagpaminaw, may buntag ganin yung tanan. Sa itong mga negosyante, ngun man mananagat, itong mga drivers nga sa Yusab nga nagpreparar. Aron nga sa Yusab nga mga pamasahero, lagip na sa mga bao-bao drivers, diri syudad sa Pagadian, good morning, ganin yung tanan. Pintaha karong buntag, kaya walay ulan-ulan, ngun man, manghinautang, walay ulan, masinatian itong karong adlawan, no? Astang paita. Nga mubundak ang ulan ba, magpadayon ba, hangtod sa kagabihon, ganahan man ugbundak ang ulan, oy. Ato niya kumustahon ko na ahan na nahimutang si Bagyong Quiapo, o ingon man, doon na pabaghihapon presensya ni Habagat Kabagtig Kabalkadas. Hala sa tanan nga nagpaminaw, sa ngalan sa kinatubukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, akong partner diri sa karon sa studio na si Nash. Sa Perbayaw Tukuran, si Mary Ann o si Dimar Kinimon sa Maymon Palpanan kasi may partner na ho karon, Mary Ann Tampuga or si Kuya Marino Biguas. Sa ngalan usap sa mga bagting reporters, nga sa iyo nga nagtukaw, aron sa mga pagpangalap ng mga balita at impormasyon, aron lamang ay katunol, diristo ang atulumanon ang lanog sa bagtingan. Good morning! Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, magubanta hangtod alas 6:30 ang taknas buntag basta adlaw nga Sabado. Kita gayoy mag-uban sa kaoras ug tunga no nga puno sa impormasyon na ato nga panag-uban Kabagting ug Kabalkada siya. 0938-2077-614 ang atong text line, 0938-2077-614. Magaling ano na may mga gustong ipadangat ng mga pabagting or di ba ka, unsa man nga reklamo nga gusto niyong ipadangat dristo nga pagpanaguban na hala, text lang mo diha. Ay happy birthday diha sa mga nag-birthday karon sa kong amahan, happy birthday Papa Floor, good morning. Okay kon man sa tanan o sa kamayang buntag. Bueno, Kabagtig Kabalkada, sa ito nang sayran ang uluhan sa mga balita, gikan sa ito mga bagting reporters. BDC Headlines. Uluhan sa mga balita, gikan sa ito mga bagting reporters sa Bagyong Quiapo, naglandfall sa Cagayan Province. Dugang pa sa uluhan sa mga balita, kundiin na DNR 12 ng gahatag cash aid sa mga empleyadong napiktuhan sa linog. Napulo kakanhi mga rebilde. Nakahuman sa Balay Sarangan Reintegration Program dito sa Rangani Province. Lain panguluhan sa mga balita, kundin wanted person dakpan sa paglapas sa katungod sa mga kubayanan sa lungsod sa Dumalinaw. Ingon man, Kabagtig Kabalkada, mga mag-uuma o kakao sa Zamboanga del Norte, gihatagan og farming tools sa DTI Region 9. Lakip na usab, ato ang asairan na ang uluhan sa balita nga nagkanayon, duha ka high-powered firearms na sakmit sa 30th IB at Tulsa, anti-terror operation sa Maguindanao del Sur. 7.15 million pesos nga gito ang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa PCG Zamboanga City, mga suspek nakaikyas. Kapin na 2.82 million pesos nga gituhang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint sa Cotabato, duha ang nadakpan. Tina Weller truck na doon ay kargang sinako ng bugas na disgrasya dito stigbaw tungod sa gingong depekto sa manibela. Lakip na usap Kabagtig Kabalkada, sa ito ang sayran ang first batch sa rice distribution program gipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Mga na uluhan sa mga balita, diristong tulumanon ang lanog sa bagtingan ning adlaw nga Sabado.
1: Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
0: Alas sa 5:13 na itong oras. Bueno, Plaster, mga bagting reporters. Sugdan ta ang pagtunol sa mga balita at impormasyon. Unahon tang update sa lagat sa panahon. Kay kini mo labing mahinungdano na itong masayran. Aron nga dili ta mga humor o dibakaha, di ta mga langan sa tuntas sa tagsa ka mga gimbuhaton. O sa ito nga mga lakaw ning adlaw nga Sabado. Kaya doon ay uban, doon ay paghapoy trabaho, doon ay uban kay family outing. Or di ba kaha ang uban kay naaragyod sa mga lugar nga gustong magpahulay. Ato sa iran, kabag na kabalkadas, gumikan kay ang bagyong Quiapo ang naglandfall na dito sa Cagayan na province. Ato ang sa iran, kung hangtod daasa ni tama ning nasangpit nga bagyo, lakip na usaba ni ini, kon na diin. Gawa sa bagyong Quiapo, sa pa ba ang mamahimong makaapekta dito sa itong nasod? The report pinagi ni Bagting 16, Vanessa Caga sa Tumac Mall. BTC
1: Weather Update. Ang katapusang update sa gabi, diin hingpit niya naglandfall kining bagyong si Quiapo o base sa nahimong pagmonitor sa PAGASA. Naglandfall kini ang bagyong Quiapo sa may Camiguin Island sa Cagayan Province. Sigun sa PAGASA, nga alas 5 ang takna kagahapon sa hapon na matikdan ang Quiapo sa may baybayong bahin sa Calayan Island o naglihok kini pa kasadpan namin ang kasadpan sa gipaspason lamang 30 kilometros matagtakna o nagbaton kini sa 85 kilometros nga per hour nga gikusgon sa hangin hadol sa sentro ni nagpaghapak nga mukabat sa 105 kilometers per hour. Nakataas paghihapon ang signal number 2 sa Batanes o may parte sa mga Cagayan provinces kauban na niini ang Babuyan Islands o ang mga parte usab sa Apayaw o dito sa Ilocos Norte. Padayon nga naglihok si Quiapo sa may kasadpan amin ang kasadpan nga mulong tadhangtod karong adlawng Sabado Hulyo 25, o ang Luzon Strait o ingon man ang West Calapin Sea ay hapakinihingtit nga moadto sa habagatan kasadpan padulong adto sa may habagatang nahibling parte sa forecast period. Gidugang pa nga kining nasangpit nga daw pang lakat sa panahon, gilauman nga mas mukusog pakining bagyong Quiapo samtang naglatas sa extreme northern Luzon o posibleng mamahimong severe tropical storm pagkagawas na niini sa Babuyan Islands. O kini si Quiapo usab ang migawas sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa buntag. Gani sa forecast nga gipagula alas 4 karong buntag, si Quiapo ang ana-ana kini nakapiktar sa Northern Luzon, Southwest Monsoon usab ang gipakusgan sa Central o Southern Luzon, Visayas ug Mindanao mo mahimong apektado. Ikataho nga ang tropical cyclone anana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock kaganyang kadlawon o kani mao si Typhoon Noel nga naa sa 310 kilometers sa may west sa Basco, Batanes o nagbaton paghihapon sa gikusgon sa hangin nga naa sa 120 kilometers per hour o ingon man paghapak mukabat sa 150 kilometers per hour o diin kini nag-irog kagabi sa paghagsa is 30 kilometers per hour karon 25 kilometers per hour medyo nihinay. Dugang pa nga ang mamahimong mapiktuhan syempre ang area sa Ilocos Norte, Batanes, ang area sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, area sa Cordillera Administrative Region o mga nahibiling bahin ni ining mong lugar o ang area sa Metro Manila o nahibiling parte sa Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao o Caraga. Mamahimong mapanganuron madag-ubon ang kahimtang silakat sa panahon o gadunay mga kalit na pagpanalugdug o pagpangilat pero dili na kini epekto sa bagyo kundi ang southwest monsoon o habagat. Ang impact nini magdala kini mga pagbaha, landslide, gumikan usab sa kasarangan ngadto na sa hugdaugna nga kusog nga mga pagbundak sa ulan. Inungdan nga mamahimong magmabinantayon ang tanan og ang hangin mamahimong kasarangan ngadto na sa may igong gikusgon o galauman nga masinatian usab na dinhi sa Mindanao, sa Visayas o Southern Luzon. Sambang sa pikas bahin niadtong mga nagmonitor usab sa Pasikas kadagatan. High tide alas 2:37 ang tak na Eskadlawon o ganas 1.6 meter ang gilagmon sa tubig. Low tide alas 10:15 ang tak na Buntag na kini sa 0.74 meter ang gilagmon sa tubig. Samtang subli nga magtaob alas 4:04 ang tak na sa hapon nasa 1.14 meter ang gilagmon sa tubig, bugti sa 3.74 feet. Samtang low tide, 8.56 ang taknas gabi o gana sa 0.88 meter o 2.89 feet ang gilagmon sa tubig. Sa dugang pang pag-update nga diin, ang temperatura mamahimong sumala pa may pagkabugna o tunog nga masinatian o gilauman nga alas 2 ang taknas kadlawon nas 25.6 degrees Celsius o alas 2 ang taknas hapon maximum temperature 29.3 degrees Celsius. Samtang ang adlaw mo subang alas 5:38 mosarop usab alas 6:28 gabi. Maraming update sa kanyang kung saan ako sa pinahan. Banting, this is Ais. Ivan, sa kanyang sa pinahan sa Bell FM, mag-radio mo. 106.7
0: Radio, mag-banting. Mautag natin po ang updates dagat sa likat sa panahon. Karong buntaga, kabagtig, kabalkada, sa karong adlawa. Muna kinahanglan na hindi pag-ihapon mag-umpiyansa ang tanang katawahan, no? Ano yung bagingon nga kanunay kita nga mag-amping mga kabagdi kabalkadas sa arnosab nga magpabilintang himso gangato nga panlawas sa malayo ta sa mga balatian kay kanibitaw nga pausab-usab nga dagan sa likat sa panahon na o saan ni sa mga hinungdan kung nga no nga unsaman magkasakit ang tanan, di ba? O ila kulabi na kung luya taong mga immune system, kulang og mga vitamina, kaya lagi kulang og tulog, kaya abusador sa lawas. Sige lang, kinidahan kayo bisyo, niya plus maulanan pa ang resulta kabag digibulkada, sakit ang imong maangkon, di ba? So muna, nagkarunay ginato nga batasanon na ang pag-amping. Og ingon man na dili makalimot kuno sa may angayan nang pagadadon aron nga kanunay nga pamprotektaran ang atoang kalawasan. Og pinaagi ni ana, inom kamo og Vitron Vitamins Plus Iron kay kini ang bitaminang pampamilya. Og ingon man makagana kini sa pagkaon na lakip na usab makapalantip sa labutan. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSV Trading FD approved o kini mapalit sa tanang parmasya o butika sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Pwede pang puya, pwede pang minor or minor di edad o pwede usab pang tiguang. Ha? Muna ang tulon ni kaklase ang vitamin sa Vitron na muna ng wanay lang o nawanay rason pa aron nga dili mo mahimong himsog sa kanunay. Inom mo vitamins matag-adlaw. Aron atong kalawasan protektado sa kanunay layo sa sakit. O gingon man na tuloy-tuloy ang inyohang tagsa-tagsak ka mga gimbuhaton. Alas sa 5:21 na itong oras, kabagdi kabalgadas. Ito sa Tibay, good morning si Jonathan Tigo. Good morning po, Johnny Cuba. This is Dundon Jose Dinas, may buntag. O si Dundon Tormi, sa Nori Amorganda, si Baltazar Minyosa. Good morning. Samtang sa dugang pang mga balita itong sayran kabagdi kabalgadas, kaya doon ay usa ka pinangita sa balaod, human nga nakalapas katungod sa mga kababayanan. Malampuson kini nga nadakpan dito sa lungsod sa Dumalinaw. Ang kumpletong detalye sa Iranta, pinagi sa report ni Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay. BBC Live
2: Report. Nadakpan sa kapulisan ang 51-anyos na lalaking wanted person atol sa operasyon sa mga sakop sa Dumalina Municipal Police Station alas 10:30 sa buntag na itong Hulyo 24, 2026 sa Purok Paradise, Barangay Sumadat, Dumalinaw. Ang suspek kinako pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court 9 Branch 6 Pagadian City na itong Hulyo 22, 2026 tungkol sa paglapas sa Section 5 Paragraph I Psychological Abuse and Economic Abuse ubos sa Republic Act Number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Girekomenda sa korte ang piyansa nga 72,000 pesos alang sa matag kaso. Ang suspect ana nakaroon sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Radio Bagting. Alas 5.23 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas. Dari pag-ihapon ka mong nagpinmo anak paminaw sa programang Lanog sa Bagtingan. Samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon. Balitang online Kabagting o Kabalkadas gumikan kanya. Manapuson nga napahigayon di ay kagahapong adlaw sa long sa barangay Tuburan Pagadian City ang libreng serbisyo alang sa masa kun elsam program kini pinangunahan ni First Lady Ilang-Ilang ko o kauban usab si former city councilor sama Tayra ko uban ang mga personahe sa City Government of Pagadian. Then, napadayon sa Manila nga gibisita o nagpadayon sa sila sa pagpahigayon o house-to-house visitation na alangan ni ato nga mga pasyente nga mga dili na makaadto sa lugar din gipahigayon ang medical outreach program. Nasairan nga ang ilang gipahigayong house-to-house doon akin libreng check-up, libreng tambal, ingon man, assistive devices sama sa wheelchair nga walker o kanya alang natong mga katawhan nga nanginahanglan ni ini. Ang maong programa kabahin paghihapon na sa programang sa maing panlawas ni Mayor Sammy ko aron nga ang tanang katawhan sa Pagadian ang mahatagan o pagtagan ilabi na ni adtong mga bida riden. Samtang malaomon usaba ang maong First Lady nga sa wawot ng mga adlaw, daghan pang mga katawhan ang ilang malagaran na pinagis sa pagpahigayon o libreng serbisyo alang sa masa kung ELSAM program sa matag barangay, ilabi na nga sulod sa 54 ka barangay kini nga ilahang gipahigayon. Sa itong pagbalik, kabag ni Kabalkadas, dugang pa mga balitag impormasyon ang itang sayran, dari paghihapon sa pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan, alas 5.25 na sa buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, or

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masong sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon na andan na, nagpiramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Kain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: 106.0 Radyo Magbating.
7: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Alas sa 5:30 na itong oras sa Kabagdi Gabalgadas. Dari paghihapos ng tulumanon ang Lanog sa Bantingan na balik ta. Alang sa pagtunol sa mga balita at impormasyon na ato na nga, Sairan, nagharong mga orasa ang mga balita gikan sa tingog Mindanao Radio Alliance kon Temra.
8: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.

0: Mga balita sa Tigo Mindanao Radio Alliance kun tamra to ang sayran kabagting o kabalgadas ning simyaan sa Radyo Bagting unman sa Bell FM. Ato nga unahon ang pagpasulod sa mga balita gikan na ni Ruel Lozano sa DXOM Radyo Bida Coronadal City. Atong sayran, mahitungon ning napulo kakani mga rebuilding nga nakahuman sa Balay Sarangan Reintegration Program dito sa Rangani Province. Ang report ni Ruel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Rehabilitation Center ang 10 dating mga rebelde sa Sarangani Province. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pangmatagal ng kapayapaan sa lalawigan. Sa ginanap na graduation ceremony ng mga ito, tinanggap ng bawat beneficiaryo ang sertipiko at 20,000 pesos na social protection assistance. Ito ay sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang mga dating rebelde muna sa Kiamba, Maansim at Alabel ay sumailalim sa isang buwang residential program sa Balay Sarangan. Nabigyan sila ng pansamantalang matutuluyan, psychosocial support, values formation, spiritual enrichment, life skills training at paghahanda sa kabuhayan upang matulungan silang makabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Ayon pa kay Governor Rogelio Pacquiao, bukas na pamalang panalawigan sa pagbibigay ng oportunidad sa mga dating rebelde na nais maglingkod sa gobyerno bilang bahagi ng kanilang reintegrasyon. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang isa sa mga nagtapos, si Yasmin Badrang ng Alabel, sa ibinigay na panibagong pagkakataon ng pamahalaan at nangako mamumuhay ng mapayapa at magiging produktibong mamamayan ng kanilang komunidad. Ruel Lozano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita at impormasyon sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabagdi gabalgada sa tuwang sayran. Gumikan kay doon na usay mga balita nga nagkanayon kona diin nakapin sa 2.82 million pesos. Nagituwang smuggled nga si Guerrillo na sakmit checkpoint sa Cotabato, duha ni kasuspek ang nadakpan. Ang report pinagi ni Bagding 28 Kimberly Namuag.
1: Tingog Mindanao.
3: Mukabat sa kapin 2.82 milyon nga kantidad sa gituuhang smuggled mga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan. Human masapon ang duha ka individual nga misulay og likay sa usa ka pulis checkpoint sa barangay Sadaan, Misayap, Cotabato niadtong Hulyo 23 tuig 2026. Ang duha ka dinagpan giilang sila alias Tuto 48 anyos og Dindo 25 anyos. Sumala sa kapulisan, wala mutuman ang mga suspect sa sugo sa checkpoint personnel og misulay pa og ikyas hinungdan nga gigukod sa mga otoridad o nadagpan gilayon. Nadiskubrihan sa mga otoridad ang 3,300 garim sa gituwang smuggled mga sigarilyo nga doon ay gibanaban ang kandidad nga 2,823,810 o naguha usam ang duha ka mga sakinan nga gigamit sa pagtransport sa mga kontrabando. Gidala dayon sa kustodiya sa kabulisan ang duha ka suspek o mag-atubang siya kasong violation of Article 151 sa Revised Penal Code con resistance and disobedience to a person in authority o violation of Republic Act No. 10863 con Customs Modernization and Tariff Act. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita at impormasyon, balikan to sa Ruel Lozano, kabagdag kabalgadas, gumikan kay DNR 12 ng hatag o cash aid sa mga empleyado na piktuhan sa linog. Ang kumpletong detalye pinagi ni Ruel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Nagkaloob na pinansyal na ayuda ang Department of Environment and Natural Resources o DNR 12 sa mga kawani ng Community Environment and Natural Resources Office o Senador General Saro City na napektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ang turnover ceremony ay pinangunahan mismo ni DNR 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag. Tinanggap ng mga beneficiaryo ang cash assistance upang makatulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang dulot ng lindol. Bukod sa tulong pinansyal presidential para sa mga empleyado. Tumanggap din ang Senator General Santos ng 97,000 pesos na ayuda para sa kanilang tanggapan. Matatanda ang kabilang ang General Sarusari at Bayo ng Glan sa Sarangani sa mga pinakamatinding na epektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga infrastruktura, pagho ng lupa at coastal uplift. Ilang mga kamuniri ng DNR ang namalaan o nasiraan ng kanilang mga tahanan. Nagpasalamat naman si Lumayag sa mga DNR offices sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba pang donors na nagpaabot ng tulong. Anya, sumasalamin ang kanilang pagkakaisa at manasakit sa mga kasamahang naapektuhan ng kalamidad habang patuloy na pinatitibay ang serbisyo publiko sa gitna ng mga pagsubok. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5:37 na itong oras sa Gabag ni Gabalgada, samta sa pikas sa bahin sa mga balita, duha ka high powered firearms nasakmit sa 38IB at sa anti-terror operation sa Maguindanao del Sur. Kompleto ng detalye sa iranta sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirasan.
1: Tingog Mindanao.
4: Nasakmit sa mga tropa sa 38 Infantry Weaklier Battalion, ilawom sa 601st Infantry Unifier Brigade, ang duha ka high-powered firearms human makaenkwentro ang mga miyembro sa Daula Islamia Hassan Group, BIFF o Paninikilan Group sa Barangay Inaladan, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Niyatong Webes, Hulyo 23, 2026, human niatras ang mga armadong grupo na recover sa nahitabuan ang usa ka M16 rifle o usa ka M1 Garand rifle nga gibiyaan sa mga suspect. Sumalas militar, kabahin kini sa gipakusog nga anti-terror operations o ilang padayon nga opensiba batok sa mga armadong grupo nga gituhang responsable sa pagpamomba, pagpangambush o harassment attacks sa amaong probinsya. Gipadayag usab sa Armed Forces of the Philippines nga ang maong kalampusan misunod sa baguhay nga pagkapukan sa mga teroristang grupo, lakip ang pagka-neutralize sa leader sa BIFF Bongos faction nga si Ismail Abubakar alias Commander Bongos, o ang pagdakop sa gituhang bomb maker sa BIFF o Daula Islamia nga si Muslimin Amilil. Gidugang pas militar nga ang operasyon dugang nga nakapaluya sa kapasidad sa mga armadong grupo o nagpaligon silang kampanya aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa rehiyon, hilabi na nga nagkaduol ang BARM election. Bagding 29, Cheryl Oniot Lirasan sa DLFM o Radio Bagding.
1: Tingog Mindanao.
0: Samtang dugang pa sa mga balita at impormasyon na itong sayran Gabag de Gabalgadas na sakmit sa police sa Regional Office 11, Confiero 11 na akinatibok ang kandidat nga 87,119,670.30 nga illegal nga druga sa unang unom kabulan na sa 2026. Tunggikan sa ibuan sa Enero ngadto na sa Hunyo. Kini ang gipahibalo sa PR 11 dinikabit sa 2,107 ka anti-illegal drug operations. Ang ilang gilusad nga nisangpot sa pagkasikop sa 2,272 ka mga individual na nalambigit sa illegal nga kalihukan. Sigon pa ni Police Major Catherine De La Rey nga spokesperson sa PRO 12 nga ang mga operasyon na gilangkuban sa 1,003 ka operasyon gikan sa Davao City Police Shop. Con Police Office Shop. O gingon man na 431 sa Davao del Norte Police Provincial Office Shop. 212 sa Davao del Sur Police Provincial Office, 221 sa Davao de Oro Police Provincial Office, o galakip na usab nini ang 218 alang sa Davao Oriental Police Provincial Office o 22 sa Davao Occidental Police Provincial Office. Gingong nagpakita kini sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga sa nasangpit nga rehiyon. Samtang gihangyo usab sa PRO 12 ang publiko nga magpadala og impormasyon nga may kalabutan sa mga kalihukan sa illegal nga droga aron matabangan ang mga otoridad sa pag-aksyon o pagpalig-on sa ilang operasyon na batok sa mga nalambigit ni ini.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita nga Tingog Mindanao Radio Alliance Contembra, Kabagdig Gabalgadas, gumikan ka ipahigayon sa unang higayon sa Coastal Road at Tulip Drive, ang Indak-Indak sa Kadayawan, isip kabahin sa Kadayawan Festival 2026. Human mahatagan o katumanan sa City Government of Davao ang sugyot nga ibalhin ang maong gidaagiyan. At ang ana nga kompetisyon sa mas halapad nga lugar. Nasayran nga gipahibalo sa lokal nga pagamhanan nga ang lakang gitumong aron mas mapalapdan ang lugar alang sa mga partisipante o ingon man sa mga mananaw. Ilabi na tungod sa kadaghanan sa mga tao nga mutambong matagtuig sa Indak-Indak sa Kadayawan. Sumala pa sa mga opisyal sa nasangpit nga lungsod or syudad nga diin nadugay ng gisugyot nga mas angay nga ipahigayon ang maong kalihukan sa Coastal Road tungod sa mas dako nga espasyo o lugar niini kung itandi sa naandan nga venue. Gidugang pang ang pagbalin sa venue kabahin sa mas dakong pagpangandam alang sa Kadayawan Festival 2026. Diin gilauman nga mahimong mas dako o mas ingrande ang selebrasyon karong buwan sa Agosto. Lakip sa mga giandam sa Davao City Government ang 26 nga makalihukan o mas dakong pondo nga mukabat sa 68 million pesos aron masiguro ang manampusong pagpatuman sa kailangan nga pagsaulog sa festival. Kahinom naman nga ang Kadayawan Festival giilaisip usa sa pinakadakong festival celebration sa Mindanao nga nagsaulog sa kultura, tradisyon, panaghiusa o ingon man pananalangin sa katawhan sa Davao City. Sa kasamtangan, padayon ang koordinasyon sa nagkalainang ahensya aron masiguro ang hapsay luwas ug malampusong pagdumala sa Kadayawan Festival 2026 nga formal kining ablihan sa buwan sa Agosto 7 tuig 2026.
1: Tingog Mindanao.
0: Magkatagatibukang naglangkob sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary ning adlaw nga Sabado.
1: Balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
5: 106.3 Radyo Magbating.
0: Sa itong pagbalik, Kabagdig Kabalgadas, at ang itong pang detalye sa mga balita, dari pag-ihapon sa itong pagpanaguban, ang lanog sa Bagtingan, alas 5.44 na sa buntag.
6: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
7: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
9: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
8: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma, ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako, 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
11: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
13: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
14: A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.

0: nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
1: Balik na sa pagbalaguban, kabalik kabalikada sa Salanog sa Bagtingan, isabihan paghihapon sa Radyo Bagtiog sa Bell FM. At ora nga sayran, karong mga orasa, ang presyo sa mga materyales sa panimalay, kung tagpila na ba, alam na doon ay plano nga magpagama o panimalay, magtukod o gusaman, dagko nga mga kiringgambalay, o di ba ka, doon na mo ipahigayon nga i-repair ang inyohang panimalay. O ang inyong mga masayod kung tagpila na mga materyales karon, doon na ba'y pagsaka o nagpabili ng presyo na ini? Manang mahibay, ang ngayon putang masayod, kabag di kabalgadas, no, kung kumusta na tuod ang mga presyo sa mga materyales. Ibasan bag, ma-short kasi mong budget. Imong budget, kaya nala sa 5,000, yung daghan imong paliton. Ang resulta, gamera di kayo to yung mga palit, kabag di kabalgadas. Ani ang report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BTC Market Report.
2: Yes, Bagting 17, maayong buntag, ilabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Ning mga orasa, ato itunol ang kasamtangang presyo sa materyales sa panimalay nga naimutan din sa Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago, Pagadian City. Karoon na itong sayran, wholesale cement 225, angle bars 255 to 875, steel matting 285 to 1,110, plain sheet 235, tubulars 380 to 1,355, deformed bars 130 to 1,630, G-pipe 445 to 1,830, G-steel 245 to 2,670, G-fence 340 to 3,440, wall cladding 350 to 560, drop wire 65 to 1,265. Mga katawang kasamtangang presyo sa panimalay, kon materyales sa panimalay. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting.
1: Bautoy kasamtangang presyo sa mga materyales kabag ni Kabalgadas. At least doon na mo'y giya. No, kung napila ang ayan ninyo nga i-budget karo mga panahuna. Ito ay mahimo nini kung doon na may pagsaka o di ba kaha nagpabilin, mas mayo. Pero kung isaka man o galing, o ito ay mahimo, di ba? Saon man, kinahanglan man yun nga magpahimo balay o di ba kaha, doon ay mga repair nga ipahigayon. Kaya risot po kayo kung wala rin kung nabuslot na imuhang panimalay o baka tulo na na. Sige na mag-ulan-ulan niya, dilinin mo na iparenovate. No? Ang nahitabo kabag ni Kabalkada sa na mabasa ikag-ulan na. Samtang padayon ta sa pagtunol sa mga balitag impormasyon, dari pagihapon sa tuwang at tulumanon sa kahanginan at tuwang siren karon ang balita usab. Mahitungod anining adunay usa ka 10-wheeler truck nga nagkarga og sinako nga bugas. Goy, naresgrasya man dito sa Tigbaw. Wata mo sa yob, dito na po rin na disgrasya sa may lakupayan. Hinaot pa unta ang wala ra na unsa ang mga karga ni ini. O diba ka, wala ra po gipang dala sa uban ng mga katawhan. No, kasagad na bagay doon ay mahitabong aksidente kabag ni Kabalgadas, doon nagay pipilang mulighot o kuha o gakining mga kwano, mga nagpasad ng mga kinarga, di ba? O, una nga manghinauta sa matahigayon gani nga doon ay mga disgrasya sa kadalanan, samot na kung ugaling nagkarga o sa mga karga, ayaw yung taon ninyo hilabti, oy, kailuoy po kayo ang mga kwana na, ang driver o pahinante, kay ma-charge sa ilaha, kagikuha ninyo. Pero itong sa Iran, aga natibukan, kung sa hinungdan ni ini, matutpa ni Kagar, matutpa ang dunay depekto sa Manibila, o, oh, ang higitudlong hinungdan na kung nga nung aksidente ang usaka tinwaler truck nga nagkarga o sinakong bugas. Report ni Pinagi ni Bagting, 28 Kimberly Namuag.
0: BTC Live Report.
3: Nakatayan wheeler wing van truck nga nagarga og mga sinako nga bugas ang nadisgrasya sa National Highway sa Purok 7, Barangay Lakupayan, Tigbaw, Zamboanga del Sur, alas 7:55 gabon sa buntaga, Hulyo 24 tuig 2026. Base sa investigasyon sa Tigbaw Municipal Police Station, gikan sa Zamboanga, Sibugay, padunong sa pagadian ang mausa kinan, siya dihang giingong nagkadiferensya og milag ang manibela samtang nagtungas. Tungod niini ni simang ang truck paingon sa tuong nga bahin, diin na igo sa lapok ang mga ligid o nasandig ang sakinan sa usa ka bato o kongkretong koral. Hinoon managsamang luwas ang kahimtang sa driver o pahinante o wala raw sab na apektuhan ang kargang mga sinako nga bugas. Samta ang nagubang ang kongkretong koral, ipaayo na lamang human nagkasinabot ang duwag habig nga usayon ang mga insidente pinaagi sa barangay settlement. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3 FM Radio Bagting.
1: Manang, may na lamang gumikan kay Dilira Ingon nga dakong Danios kabagdi gabalgadas ang nahiaguman sa mga aksidente, no? Pero muna mag-amping lagi sa kanunay, i-double check sa kanunay adiser nga mobiyahe. Kaya kita ito matagan ang disgrasya. Mausa ito pa, dito tinuod itong nag-post sa uban nga mga social media pages nga nakatulog matod pa ang driver nga mo hinungdan kung nga no nga matawag ta o na disgrasya ang mao nga tinwheeler truck, no? Oh. Kaya magbasi ta, dari mangyod sa matawag ta o journal sa kapulisan. Anyway, manang mas mayong wala ra po'y kinabuhi na kalasinon kabagdig kabalkada. Samtang duga pa sa mga balitag impormasyon na atong sairan ang balita usab pinagi sa ato pang mga bagting reporters. 7.15 million pesos kag gituhang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa PCG sa Zamboanga City, mga suspek nakaikyas. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirasan.
0: BBC Live Report.
4: Nasakmit sa Philippine Coast Guard ang ibanaban ng 7.15 million pesos nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo ato sa Maritime Surveillance Operation sa baybayon sa Barangay Kawit, Zamboanga City. Alaunas kadlawon niya itong Webes, Hulyo 23, 2026. Sumala sa PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, ang operasyon gilusad human makadawat ang Coast Guard o intelligence information kabahin sa gituhang smuggling activity sa maong lugar. Dihang paingon na ang mga operatiba na nakamatikod ang mga suspect hinungdan nga dali kining ningikyas. Gisuwayan pa kinig dakop apan wala na kini maapsipas mga otoridad. Bisan pa man nga nakaikyas ang mga gituang smugglers na recovers ng otoridad, ang sintojust ka master cases sa lain-lain klase sa gituang smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa baybayon. Ang mga nasakmit nga sigarilyo gidala na ngadto sa Coast Guard Station Zamboanga alang sa hustong dokumentasyon, inventaryo o turnover ngadto sa mga tukmang ahensya sa gobyerno alang sa dugang investigasyon o legal nga proseso. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.2 Bell. Radio Bagding. Alas 6:58 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas. Dari paghihapon sa tuwang apaga panaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Sa tanan nga nagpaminaw karon na dari sa tuwang simbiyaan sa itong programa. Good morning sa inyo ha. Kumusta? Ang inyohang tagsa-tagsa ka mga lugar, wala ba'y mga pag-ulan-ulan ganyan na sinatian karong mga orasa? No, kagabi eh, kusog kayong ulan, so hinautuntang karong adlawa, wala'y or karong buntag sa'yo, wala'y mga pagbundag sa ulan. Nga inyohang na sinatian na kabagting o kabalkadas. Ato itimbayag may buntag, isa pa ba'y angay na ito itimbayag karong buntaga, Tristan Nagulay, Tercy Lascunya, good morning. Annabelle de la Serna, may buntag usab. Ka, aman, let's go. Okay, mag-coffee lagi daw. Sige, good morning. O, ingon man. Sir Marley Timplado, may buntag. Impalmado Tatsky. Jonathan Tigo, sa tanan, nagpaminaw. Good morning sa inyo, ha. Okay? So, sa nagpaabot sa resulta, kabagdig kabalkada, sa resulta, itong sairan, ang Todi Loto, 29-27 ang Todi Loto. Samtang sa nagpaabot sa Suwartres sa 9 PM, 129 ang resulta. Sa 4 de Loto, 7567 ang resulta sa 4 de Loto. sa Mega Lotto 645 draw nga ang jackpot prize nga 20,899,725.81 centavo. Winning number combination 14, 20, 19, 31, 2, and 11. Samtang sa Ultra Lotto 658 draw, nga doon ay jackpot prize nga 153,993,280.14 centavo. Dakuha nagpremyo ay. Ang yahang winning number combination 47, 54, 26, 10, 5, and 36. Sa itong pagbalik, dugang pang detalye sa mga balita. Mga balita, gikan sa BBC News Center, gikan paghapon sa mga bagong reporters. Alas sa 6 sa On Top na sa Buntag.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalango sa Bantingan.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in

0: tanong manahi ay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106 points.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagdings, Bell FM, alas 6 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan. Buntag na, bangon na, Lalo sa Bagtingan.
1: Balita sa papanaguban na ng programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagdings sa Bell FM. Atong pagpanaguban sa ganun ay nabagat kini sa GPMT8, International Manpower Services Corporation. Sa tanan ng mga katawhan, mga kabayanan nga nagpangidaron ng 24 nga ito na sa 46 anyos, nga doon ay plano nga matrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper, ino paglangan pa, bisita na sa GPMT8, International Manpower Services Corporation. Ang ilahang nga buhatan nahimutan sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Paganian. Wala nga'y kabalakan, gumikan kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers sa kinikalihitimong recruitment agency o nagkinahanglan ng mga kababayanan ng mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. Wala nga'y kabalakan, gumikan kay, kung wala kay passport, pwede kang magkuhag passport nga libre. Libre usab ang pagkuha og medikal, libre ang imuhang kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libreng pamasahe. Muna nga'y napaglangan pa, kapag digabalgadas, sa imuhang tinguha nga makatrabaho sa gawa sa nasod, bisita na sa GPMT8, International Manpower Services Corporation, or di ba kaha, kung pagkita ay lamang si Ms.

0: Jacqueline Cabahog or else ilahang contact sa cellphone number. Ang cellphone number sa GPM 88 International Manpower Services Corporation, maukiling musunod, 0927-362-1908 Mauga na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Camp Health Multi Specialty. Niyabag usab sa tuang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Alang na itong mga kababayanan or mga katawahan, nga doon ay plano nga magpabiling himso ang inyong panlawas. Gusto mga magpa-check up. Dari na pag-bisita sa Camp Health Multi Specialty. Nga nahimutan nga sa CNS, Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, doon ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon ay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mausal sa Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Anna Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag sa cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ang National Irrigation Administration, Cunia, Zamboanga, Peninsula. Niabag usab sa tulumanon nga lanog sa bagtingan. Alang niya itong mga mag-uuma, nga doon ay mga pangutana mahitungod sa irrigasyon o ruban pang programa sa NIA. Og lakip na usab kung ugaling, doon ay mga reklamo, tawag or text lamang sa ilahang cellphone number kabag de kabalkadas nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mao ka na ang text line sa National Irrigation Administration, Cunia, Zamboanga, Peninsula. Ingon man, Iliana Bivio College, the builder of future leaders, ningabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa kunang lanog sa bagtingan rather. Sa gusto nga mag-eskwela kolehiyo, hala sige, pa-enroll na mo sa Iliana Bivio College, the builder of future leaders, sa ubos kayog tuition fee or barato lamang tuition fee. Pwede kang makapili sa mong klase, buntagon, hapon, or panggabi eh. O doon ay kursong gitanyag sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o BAELS. Ayaw kalimot, Iliana Bivio College. Pagadaan Junior College Incorporated kung PGCI, padayon nga nagpahibalo sa publiko, nga padayon sa ilang pagdawat o enrollees. Alang niya itong mga all students ay napaglangan pa, bisita lamang sa ilahang buhatan nga nahimutang ibabaw gamay sa may Iliana Bivio College o buspod sa Mormons Church. Si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kaubas niyang anak si Clarissa Isa Bahamonde, pinagi sa ilahang negosyo nga Petron Gasol ang niabag diristong tulumanon ng lanog sa bagtingan. Sa gusto nga magpalit or baka magpatubal og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol, ang may nahimutang sa may Santiago, samtang ang ikaduhang branch nila nahimutang sa 30th Street Gatas Pagadian. Lain pang mga outlet sa ilahang Petron Gasol sa labi na sa Fiesta, nahimutang sa Lungsos, Dumalinaw, Tukuran, Aurora o sa Dumingag. O ingon man, ang ilahang main sa Fiesta Gas diri sa Pagadian, nahimutang at bang sa SMC College o sa Pagadian Showmate, ubos usab sa Best Emporium. Alas 6:12 na itong oras, gabag ni Gabalgada sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon. Diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa bagtingan. O nahunta ang pagpasulod sa balita ika sa BBC News. Duha ka adlaw nga free theoretical driving course alang sa mga gustong mahimong driver. Sugdan karong adlaw sa LTO Pagadian. Report pinagi ni Bagting 16 Vanessa Cagas sa Tumakmol.
1: BBC Live Report.
2: buksan karong adlaw Hulyo 25 ug bulong kadusab ug July 26, 2026 ang duha ka adlaw nga free theoretical driving course sa Kunti DC nga kini ang alang nato mga buot nga mamahimong driver o ginigipahiluna sa Land Transportation Office pagdiyan City District Office. Hinungdan nga mahinungdanon kini gumikan kay mandatory requirement pang kini sa matag individual nga buot mo apply nga makabaton o student driver's permit. Din ang duha ka adlaw nga course naglangkob kini sa road safety, traffic laws, responsible nga driving o ingon man ang proper road etiquette. Din asairan nga priority slots ang ihatag ngadto sa mga aplikante nga naka-pre-registered atol sa outreach program nga gipahigayon sa nagkadaiyang mga barangay. Apan ito mga interesado nga mga individual nga wala pod nakapailalom sa pre-registration, aduna gyapon mga accomplishing online registration form nga diin adunay link nga gihatag dito sa ilang Facebook page. Apan mas gihatagan ninyo og pagtagad kadtong mga nakarehistro na o nakapailalom sa pre-registration. Ang registration subject to availability sa mananghibilin nga slots o man nga diin maakomodar ang mga pre-registered nga mga aplikante. Bagting, this is sa East. Vanessa Cagas tumakol sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Radyo Bagting. Alas 6.14 atong oras, sa dugang pa sa mga balita nga impormasyon, Gabagdig Balgadas, kundiin padayon nga ni Huyang ang Philippine Stock Exchange kon index kon na PSEI. Ogang bilis sa piso batok sa US kon nasa dolyara. Nato nga Miyerkules gumikan sa pag-amping sa mga mamumuhunan sa kahimtang sa merkado. Nasairan nga ni kuno og 1.04% ang Philippine Stock Exchange Index ngadto sa 6,267.85 points. Samtang nisaka ang pressure sa pagpamaligya sa mga stocks sa tungod sa padayon nga paghuyang sa piso. Sumala na Luis Limlingan sa Regina Capital Development Corp nga nagpabiling magbinantayon ang mga investors sa Gilauman nga ang lihok sa currency o kinatibok ang kahimtang sa merkado mao'y magdiktar sa sunod nga direksyon na sa pamaligya. Sa laing bahin, ang piso ni Obo Susab o nisira sa 61.75 centavo batok sa dolyar gikan sa 61.74 sa niaging adlaw. Samtang nisaka ang kantidad sa trading ngadto sa dulaan sa 1.27 billion dollars. Dugang pa sa mga balita gikan paghihapon sa BBC News Center Kabagting og Kabalgadas gumikan kay ananawagan ng Commission on Human Rights sa CHR atol sa pagsaulog sa Zero HIV Stigma Day natong Hulyo 21 nga sa tanang adunay HIV o human immunodeficiency virus og suportaran ang ilahang katungod sa dignidad patas nga pagtratar og access sa serbisyong panlawas. Sumala sa Department of Health, adunay 4,633 kabagong kaso sa HIV sa unang quarter sa 2026 din ubos sa og 9% kun itandi sa naging tuig apan nagpabiling gihapon ang kabalak-gikabalakan ang taas nga ihap sa mga batan-on nga natakdan na ilabi na ang pagsaka sa kaso sa mga minor di edad. Gipaklaro sa CHR nga ang stigma may usas mga dagong babag sa HIV testing ug pagtambal hinungdan nga gidasig ni ng publiko nga suportaran ang sayong pagpatest ug ang kampanya batok sa sayong pagtuo kabahin sa HIV. Samtang nga gidayeg usab sa komisyon ang mga lakang sa Department of Health ug ang mga kaubanan nini sa pagpalapad sa HIV testing, pagtambal ug supply sa antiretroviral medicines samtang gipahinumduman ang tanan nga ubos sa Republic Act number 11166 gipanalipdan sa balaod ang mga adunay HIV batok sa diskriminasyon og gisiguro ang kompidensyalidad sa ilang medical lang nga record. Alas sa 6:17 na oras kabagdig balgana sa pagpadayon sa mga balita nga impormasyon. Dugang sa mga balita tong sayran ang balita usab nga nagkanayon dunay mga mag-uuma og kakaw no kon diin kabagtig kabalkadas kini ang gihatagan og farming tools sa DTI Region 9. Ang kining mga mag-uuma gikan kini sa Zamboanga del Norte. Report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan.
1: BBC Live Report.
3: Pangunahan sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 9 pinagi sa Rapid Growth Project ang ceremonial distribution sa farming tools ngadto sa mga cacao farmer organizations sa Zamboanga del Norte aron mapalig-on ang industriya sa cacao ug mapalambo ang produktibidad ug panginabuhian sa mga mag-uuma. Ang mga benepisyaryong organisasyon mao ang Pinyan Multi-Purpose Cooperative, People's Officials Employee and Community Multi-Purpose Cooperative, Barcelona Innovative Cacao Growers Agriculture Cooperative og Motia Cacao Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Kabahin ang mga inisyatiba sa Regional Cacao Detailed Investment Plan kon DIP sa Rapid Growth Project nga nagtumong sa pagpalambo sa produksyon sa cacao pinagi sa paghatag sa gikinahanglang kagamitan aron mas mapauswag ang pagpanguma, mapatuman ang mas maayong farming practices og mapataas ang kalidad og kompetisyon sa lokal nga cacao. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirasan sa LFM o Radio Bagting
1: 106.7 Radio Bagting.
0: Sa pagbadayon sa mga balita at impormasyon, diri pa gihapon sa tuwang pagpanaguman, ako na diin na kabagdigbalkada sa nisaka ang budget deficit sa nasud niya itong Hunyo apan nagpabilin na gihapon kinisulo sa target yung gitakda sa gobyerno alas sa tuwing 2026. Sumala kini sa Bureau of the Treasury diin na ni Kabat sa 786.8 billion pesos ang budget deficit sa unang unom kabulan karong tuiga. Mas taas gamay kung itandis sa mga panahon itong 2025. Bisan pa man ini ubos gihapon kini sa 788.2 billion pesos nga target nga gikatakda sa Development Budget Coordination Committee kon na DBCC alas unang unom kabulan sa tuig 2026. Gidugang panining ang paggasaka sa budget deficit nagpasabot nga mas dako ang gigasa sa gobyerno kaysa kita niini stilan. Apan giingon sa Department of Finance nga nagpabilin gihapong lig-on ang kahimtang sa panalapi sa gobyerno tungod sa padayon nga pagtaas sa koleksyon sa buhis ug uban pang kita. Lakip sa nakatabang sa mas maayong kahimtang sa panalapi sa gobyerno ang pagtaas sa koleksyon sa Bureau of the Internal Revenue kon BIR o Bureau of Customs nga nakapalig-on sa kita sa nasud sa unang unom kabulan karong tuiga. Dahil sa pagkakaroon, naglaom ang Department of Finance nga maabot sa mga revenue generating agencies ang ilahang mga target nga nasanahibiling mga bulan sa tuwi garon nga mapabiling sulod sa fiscal program ang budget deficit o magpamapadayon ang pagpundo sa mga prioridad nga proyekto sa gobyerno. Kahit naman nga ang budget deficit dili sa dayon na magpasabot o negatibong kahimtang sa ekonomiya, ilabi na kung ang kakulang sa pundo gigamit sa pagpundo sa mga infrastruktura, social nga servisyo o guban pang programa gilauman nga makapausbaw sa ekonomiya sa maabot. Bisan pa niini, padayon gibantaya sa mga ekonomista ang balanse tali sa paggasa sa gobyerno o sa pagdako sa kita aron mapadayon ang lig-on nga kahimtang sa panalapi sa nasud.
1: Radio Bagbaking.
0: Dugang pa mga kabagdi kabalgada sa ako na diin na gisugyo sa Department of Agriculture o 250 billion pesos nga pondo alang sa tuig 2027 na aron matut pa mapalig-on ang seguridad sa pagkaon, mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma o mananagata o mapalig-on ang ekonomiya sa nasud. Sumala pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurer Jr. din niyang ipadayag sa Food Security Forum sa Makati nga nikunod ang kontribusyon sa sektor sa agrikultura sa gross domestic product gikan sa 19% niadtong 2005 ngadto na 7.9% human sa duha ka dekada tungod sa dugay nang kakulang sa pagpamuhunan sa maong sektor. Gidugang panini nga mas dako ang gisugyot nga budget kun itandi sa 215 billion pesos nga pondo sa DA karong tuiga og hapit nga duble kumpara sa 117 billion pesos niadtong 2022. Ila matud paggamiton ang maong pondo alang sa farm mechanization, irrigation, panukiduki, cold chain facilities, digital infrastructure, o post-harvest systems aron mapataas ang produksyon sa mga mag-uuma og mapakunhod ang presyo sa pagkaon. Laki po sab sa ipadayon sa nga programa ang 30 bilyong pesos nga Rice Competitiveness Enhancement Fund, dugang pondo alang sa Philippine Crop Insurance Corporation, o ang 20 bilyon na pesos nga tinuig nga pondo alang sa pagpalambo sa sektor sa kahayupan. Ibot siya usab ni Laurel nga nitubo og 2.6% ang sektor sa agrikultura og pangisdaan niya itong 2025. Mao na ang pinakapaspas nga pagtubo nini sulod sa 8 ka tuig. Samtang nikunod usab ang presyo sa bugas og nihinay ang flood akon food inflation. Diin giila sa kalihim nga nagpadayon gihapon ang dakong hadagkong hagi sa sektor sama na lamang sa kakulangon sa irrigasyon, taas nga gastos sa pagbiyahe sa pagpangapudapod sa produkto og epekto usab sa climate change. Sa kasamtangan, gipasabot sa DA nga gikinahanglan ang padayon nga pagpamuhunan aron mapalig-on ang produksyon sa pagkaon og mapanalipdan ang panginabuhian sa mga mag-uuma og mananagat sa nasud. 106.3 Sa ganap usang bahin sa mga balita gabag ni Gabalgada sa tong Sayran, first batch sa Rice Distribution Program gipahigayon sa Kumalarang. Report pilagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Formal lang gisugdan sa LGU Kumalarang ang Rice Distribution Program kauban ng mga representante sa DILG. Isip parte sa padayon nga paningkamot sa administrasyon sa paghatag og tabang sa mga pamilyang nanginahanglan. Gabon sa buntag, malampusong nakadawat og 10 kilo nga bugas ang mga benepisyaryo gikan sa barangay poblasyon Buyugan East, Diplo, Lantawan ug Mahayahay. Diin ang maong programa parte sa pagpaningkamot sa LGU nga makapangayo og hinabang sa nasyonal aron masiguro nga adunay igong suporta ang mga katawan. Nang hinautosab si Mayor Balong Molina nga pinaagi sa Rice Distribution Program, mas daghang pamilya ang matagaan o hinungdanong suporta. Ilabi na ni ining panahon nga nagkataas ang presyo sa mga nagunang palaliton. Gipasiug da usab niya nga ang programa dili lamang naghatag og tabang sa mga benepisyaryo, kundili nagsuporta usab sa lokal nga mga mag-uuma. Pinaagi sa pagpalit sa bugas gikan sa ilaha subay sa tumong sa Sagip Saka Act. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Radio Bagting.
0: Sa panapos ng balita gabag ni Gabalgada sa Kona DN, gipaklaro sa Philippine Postal Corporation kon PhilPost nga dili na kinahanglan ang laing balidong government issued ID aron maka-apply sa og postal ID. Matod pa ni Postmaster General and Chief Executive Officer Maximo Santa Maria III, mahimo na makakuha og postal ID basta magdala og birth certificate, barangay certificate, o proof of address sama sa bill sa kuryente, tubig o internet basta nakapangalan kini sa aplikante. Tumong nini nga matul-id ang sayop nga pagsabot nga kinahanglan una nga adunay laing government issued ID ang usa ka aplikante sa dili pa makakuha og postal ID. Gidugang pa ni Santa Maria nga ang postal ID gihimo aron magsilbing unang government issued ID identification sa mga Pilipino o aron mapasayon ang pagpamatod sa ilahang pagkatawo. Ang postal ID gidawas sa daghang transaksyon sa pampubliko-pribadong sektor. Lakip ang pag-abli sa mga bank account, pag-apply sa pasaporte, pagkuha og mga parsela o guban pang legal o pinansyal nga transaksyon. Oy, maing buntag ni Ay, kabag ni Gabalgada sa Dipata Manamilit, maing buntag ni Judel o ingon man sa tanan karon John Rewillen, good morning. Bueno, mga tayo kinatubog naglangkob sa taong tulamanon. Ang lanog sa bagtingan ng adlaw karon nga Sabado kung sa bagting 17 Florence sa FEMA, maing buntag, alasay sa 27 na.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako po sa bukan. Wala namang po ako sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako sa bukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sa bukan ko lang. Hindi nang maubos ko po. ngayon, pabili ako ulit. Pakli na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Alam mo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. 106.2

0: Mayong buntag mga higala igsoon. Nianaysab kita sa atong hugna karong kabuntagon, no? Ang mahigalaon news update. Ako ang inyong public information specialist gikan sa Public Information Office sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Private First Class Vic Carlo E. Tampos, ang inyong mahigalaong matinabangon masaligan sa tanan. Mayong buntag sa atong mga kahigalaan o mga igsoon diha nga mga mag-uuma, mangingisda, mga tigpatitigayon, mga negosyante o mga kaigsoonan nato nga mga naka-weekends ron, no? Nga mga trabahante sa tagsa-tagsa ka opisina sa gobyerno o sa pribado. Then sa ato ang mga kabatanunan diha nga weekend man ron, wala sa klase, no, or except atong sa college. Good morning kaninyong tanan diha. Hinaot niya na kamusta ka piskay, kahimsog, kabaskog ug kalagsik sa inyong panglawas. Mga ikalaigsoon, medyo naulay-ulay gyud tagamay og on-air, no, kay naagi mga butang gikuan nato dito sa kampo. Pero nagpasalamat gihapon ta kay naka-on-air ra gihapon tarong programa bisag naay mga gamayng kakulian. So mga ikalaigsoon, padayon kita sa atong hugna arong buntaga nga hatod kaninyo sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. We would like to congratulate, ha? Ato na lang unayon o congratulate ang atong battalion kaysa nakalabay nga Regiment Annual General Inspection. Nakakuha ta og excellence nga ratings. Kung this 97.16 ang ato ang General Inspection ratings nga gihatag sa atong General Inspector gikan sa regiment nga gipanguluhan ni Colonel Ramon. Daghang kayong salamat sa atong IG Inspector sa ilahang taas nga kumpiyansa sa kapabilidad sa atong batalyon. Maong nakuha na to ang 97.16 excellence mark sa ato ang annual general inspection. Kibaluan mga igsoon, no, nga ang Civil Military Operations Regiment adunay 15 ka batalyon. Dayon ang excellence nga award or excellence ratings mark sa kada general inspection mo kana siya ang sumbanan kung disa ang usa ka batalyon ni perform og ayo. So sa 15 kabuk batalyon, no, pipila ra gyud ang nakakuha og excellence, pero sa pagkakaron padayon paghihapon ang kining annual general inspection sa nagkadaiyang 14 ka batalyon sa Civil Military Operations Regiment nga kung disa gibuhat po nila ang tagsa-tagsa nila kakapabilidad o gipakita nila ang mga accomplishments o uban pang mga capabilities na sa tagsa-tagsa ka unit during sa inspection sa General Inspector. So mga ito, no, daghang kayong salamat sa ato ang kaubanan, no, hilabi na sa ato ang mga stakeholders karon diha, no. Ayan, daghan kayong salamat sa mga partner institutions, government and non-government and stakeholders tungod sa ilahang pakig-cooperate o pakig-partnership sa ato ang unit kaning mga activities nga gihanay sa 1st CMO Battalion, both military and humanitarian activities. Usa kini sa mga dagkog points nga naghatag sa batalyon nga dako ang ato ang puntos nga makuha during IG. So daghang kayong salamat, no, hilabi na ning ato ang istasyon karon ang Radyo Bagting nga ipanguluhan ni Ma'am Van. Oh, Ma'am Van, og sa imong kauban, good morning diha, no. Oh, daghang kaayong salamat, no. So mo to mga higala igsoon ang ato ang mga early morning thanks sa ato ang mga sa ato ang unit o sa mga partner stakeholders. Usa mga igalig soon, before ko malimot, kihapit yung kalimot, ato asa dahing ipang-greet ng mga tao nga nagpaluyo ni ining atong programa, no? sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dacawi, inubanan sa among Battalion Executive Officer Lieutenant Colonel Cariaso, og sa amo ang Headquarters Commandant at the same time PsyOps Officer nga soon to be put promoted Lieutenant Colonel Gilbert Ozores, inubanan sa amo ang Operations Officer Captain Gablan, og sa amo ang Logistic Officer First Lieutenant Mary Rianel Ilumbareng, sa amo ang amahan sa Battalion Sergeant Major Master Sergeant Samuel Pujutan, og sa amo ang First Sergeant nga mo'y nanguna sa mga ipi Master Sergeant Marius Wasula. Happy weekend kaninyong tanan diha, no? So ang atong oras mga higala igsoon, alas 6:41 na sa buntag. So padayon kita mga higala igsoon sa atong hisgutanan. Kung nakabantay mo mga higala igsoon, grabe gid ang pag-ulan, pagbaha sa karon nga panahon, no? Kahit tungod aduna kita'y bagyo o mga umaabot niya mga low pressure area nga misulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility nga mausulod dayon sa ato ang Territorial Sea nga maoy ato ang sumbanan sa tungtugkaran, dyan mugawas po dito sa ato ang Exclusive Economic Zone nga maoy gi-contested sa ato ang di man kontra, no, sa laing nasod niya, asen niya kita mo'y miangkon. So padayon mga kalig, so ano ang gipahimangnuan tanan niya mga ginikanan o teachers, dili ni pahimangno nga way klase, ha, kay wagi klase ron kay Sabado nga mag double double yun, extra pagyo, double nga careful kay karong panahon na sa kakusog sa mga hangin o sa mga baha, pagbaha diha, hilabi na katong namuyo diha, daplin sa kining mga sapa or dagkong suba, mga nagunang suba, din mga dalampasigan. Magbantay kita sa makusog nga baha, flash floods o mga storm surges o mga dagkong balod nga maoy hinungdan niya makaguba sa atong propriedad. Always kita ready for evacuation mga higala igsoon, kay dili na to matag na ang panahon kung kanus amusaka ang level sa tubig or maghaguros na siya og agi. Aside ana mga higala igsoon, katong mga kabalayan nga napalibutan og mga dagkong punuan sa mga kahoy, hinaot nga mintras wa pa na naluad or natumba or nabali ng sanga sa inyong kahoy, anamon na lang tanag pulong. Kay once nga mapulungan ng mga dagkong kahoy nga na yung mga dagkong sanga, kung inigahapak ana sa hangin, dili na siya mabali or madali siya katayog para maluad siya. So, mauna siya mga higalaig zone, mausan na siya sa mga tips para prevention sa ma-prevent na to ang further damage to properties o kining risgo sa casualties or na if naabay ma-injuries or pinaka-worse, hinaot di mahitabo na ay mamatay. So aside po na ng mga higala igsoon, no, gipahimangnuan po nato ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, hilabi na nato mga ginikanan nga ang atong mga anak dili nato ipasaya-saya, ano, hilabi na karon sa ato ang dagan sa panahon nga tingala ka init lag kadyot, yun mukalit og bunok ang kusog kayo nga ulan, sus usog jud kayo ang sakit nga obsitoy, ubos ipon hutoy kaubanan pa sa hilanat, no? Dayon mga higala igsoon, no, lisod jud kayo karong panahon nga magpasaya-saya, iyo tagpaulan-ulan or pasaya-saya tag di ta kamo bisag ting-ulan, matapulan at tamang limpyo sa tuang tugkaran. Na mga higala igsoon, taas kayong kaso sa dengue gyud ron sa tuang probinsya. Ug sa mga kasikbit nga dapit. Kay mga higala igsoon, kana siya nga mga butang dako kay na siyang hatag nga risgo, wala na gipili nga edad gikan sa puya, bata, batan-on, mga ulitaog dalaga, mga hamtong, hantod sa tiguang ang edad. Kanang dengue, inubanan na anang kuan bitok nang hili kay kamulusong anang baha kay pamiati nimo, asos di ko dutlon anig bun-i hadhad ug unsa pa? Naay laing sakit ya mga galeg zoon, ang leptospirosis, no? Kana siya mga sakit, dengue, malaria, leptospirosis, amoeba o unsa pang mga sakit nga gikan sa tubig o sa mga insekto o mananap o mga kahayupan diha nga nagpagawas sa ilang hugaw anang mga tubig. Mga higala igsoon, naghatag ka nagdakong risgo sa ato ang tagsa-tagsa kakabanlawas nga if dili ma-prevent nato sama sa pagpanghinlo nato, basic nga pagpanghinlo sa tuang palibot og tugkaran, makahatag si kana siya og dako nga danyos sa medical bills. Kay mo hospital mo gyud ta. Now, kasagaran ra ba natong mga Pinoy no? Dili ra ba kining dili ra ba part sa tuang budgeting ang hospitalization og medical care? Kaysa mo't na, nagsalig ra tag PhilHealth, dili biya tanan makabir sa PhilHealth, no? O ubang mga health insurance. So, balik ta sa isgutanan, mga higala, igsoon niya, makahatag ka na siya risgo sa tuang panglawas, o dagko kayong mga medical bill ang kining ma kuan ana, mga higala, igsoon, no? So, kana, mga higala, igsoon, ato agyo na siyang likayan, no? So, aside ana, mga higala, igsoon, ato ausab nga aside sa maglimpyo ta mga higala igsuon no, mag pest control pud ta. Kay og natay pesakto nga pest control, dako gyud kayo ng katabang sa ato ang kuan kinabuhi. O pagluwas sa mga kinabuhi kay aron malayo, hilabi na atong anak malayo sa maong mga risgo. So ang atong oras, alas 6:47 na sa buntag mga higala igsuon no. So padayon kita mga higala igsuon sa atong isgutanan nga katong nakalabay, may tungod atong katulaging nag atong giangkon bitaw sa pikas nga katong Batanes. Nana po'y bagong post ron mga higala igsuon. Amot post pa ba ni? Or gidelete, gitakedown na ni sa usa sa mga nagpasimuno ani nga post sa social media na ang Palawan ilagyo gikuan yun sa pikas nasod, hilabi na sa tungan lang nagyod ang China nga part nagyod dahil sa ilahang territorial claim kay tungod sa ilang historical data nga sa panahon sa Ming Dynasty sa China atong mga 1600s up to 1700s nga pagpamuno sa Ming Dynasty. Ang ilang historical claim is that na daw mga Chinese settlers nga may puyo diya sa Palawan, pinaagi sa kay nakig-trade, barter trade sa mga taga-Palawan. Pero gipanghimakak din kini nato, mga higala igsuon, nga dili gyud ni ilaha. Ngano no? Dili gyud na ilaha. Kay sa ato ang historical records, during Ming Dynasty, mga higala igsuon, ato namong paklaruhan na during Ming Dynasty atong 1600s ang namunuan na sa ato ang nasod ana ispan ang colonial government sa una sa Espanya. Dayon ang Palawan is under direct control sa Espanya, colonial Spain sa unang panahon. Dayon tanang mga native nga Palawenos, ang Espanya nagbutang og kining provincial government, no? Headed by Gobernador Tilio. Usab nang Gobernador Tilio. O mao na siya ang mga usa sa mga local nga mga mao na siya equivalent sa ato ang local government sa unang panahon, sa panahon pa sa kolonisasyon. So ana mga higala igsoon, kada barangay or balangay pa man sa una, kada balangay giorganize na siya nga adunay namunuan nga kabesa di barangay, no? Kanang kabesa di barangay mga higala igsoon, mao na siya head sa kada barangay nga ang ilahang ang nag-direct authority ana nila mao ang Gobernador Silio. Then ang kanang Gobernador Silio nag-answer dito sa Spanish Governor General atong panahon na. Natural kay kaning mga incheck mangon nga higala igsuon sa ato ang pagkaila lang yun sila gikan sa kinauyukan sa ilahang atay. Kaning mga incheck mga negosyante gyud kini mga igsuon. Sa una pag yun ang panahon, di pag yun na nato malimod. Noon ay mga Incik nga namuyo din na sa Palawan atong panahon sa Ming Dynasty o previous pang mga pre-colonial period na ay na nipuyo diha kay tungod sa kanindot sa trade sa Palawan because Palawan area and its adjacent nga mga kadagatan kay puno sa mga rare nga mga mineral resources o marine o aquatic nga mga resources. Nisete lang na sila diya magigsoon kay nakauyon sila pero that doesn't mean nga ilaha na na or ang kuno na na sa China. Kay ugbot ni mong kuanon ang namunuan sa maong isla before pre-colonial period ay kanang during pre-colonial period dili before during pre-colonial period nga higala igsoon ang namunuan ana mga membro sa katong sa unang panahon nga Bornean dato. No, Bornean dato. Og fan mo og history sa college, og namina mo sa inyong history 101, makabalog yun mo ana kinsa ng mga Bornean dato. Kana sila mao na sila yung mga pinakaunang mga pre-colonial government nga gipamunuan sa tagsa-tagsa ka mga rahas og dato diri sa atoang nasod. Nga na sila kaugalingon pulong panggobyerno. Pero sa panahon nga ilang giklaim sa China nga ang Palawan is part of their territorial claims. Wa na na namao, no? Wa, nagyun na siya namao. Nga naman mga higala igsoon, kay tungod, during ang ilang claim, during Ming Dynasty, o niya, during Ming Dynasty, sa panahon sa Ming Dynasty, o sa mga nakamisunod anak nga mga dynasty, ang Spanish government mo'y nag-govern sa Palawan. O colonial Spanish government mo'y nagkuhan ana. So, wala sila yung mahimo ana nga tama na lang yun sila claim because they lack the documents, they are lacking of documents nga kinahanglan nila nga ilahag yun na. Kay bisag unsao na to, mga Pinoy kayo namuyo diha, no? Napatoy giingon sa gibuhat niya mga meme nga counter propaganda meme sa ato ang mga kaigsuunan niya mga bright kay diha sa field of computer. Ilaha pang gikuanan gi-claim nga gi-reverse nila ba kay tungod atong sa Batanes nga issue gi-reverse lang nga China is part of the Philippine territory. So mao to mga igalaig so ano mao na atong panamitan ikaw tag-iya ka sa yuta na kay ikaw tag-iya ka ikaw mo na butang natong na kay 3 hectares nga yuta dayon na lang kay medyo nabulag sa imuhang yuta gamay kay butang natong naisapa nya busli basta mga fluvial nga territories pwede man dili ang kuno kining kuan mo gina siya natural ra man na siya nga kuan pero kasagaran gi pang-apil naman na sa kining part naman na siya sa lote kana nga na adjacent lang ang ibutan tong mga 300 square meter sa tulo ka hektarya nimo na kay 300 square meter nga nabulag sa wala siya na dikit kay tungod na isapa ni agi ana dayon kani imong silingan kay buraot man kayo gusto gyud kayo padak-an gyud yang kwan kay tungod na bulag na imong lote diha nga 300 square meters nga igalay igsoon iya dayon nang angkonon unya ikaw tagiya kabalo ka na kay titulo ana pinirmahan legal musugot dai kag ihatag or bawi ilogo na sa imong silingan. Of course dili no kay kasagaran na ba di sa Pilipinas no daghan kung nabalitan daghan lagi yung nagpatay anang yuta no how much more dili sa to ang nasod pero wala kong ingon nya makipatay ta ang ako lang giingon is that we have our rules of law, we have our law that governs and stated nga kanang Palawan is part of Philippine territory and it is part of the archipelago of the Republic of the Philippines. So, kung inana manggali, mga higala igsoon, dili gyud ta musugot nga ilahan ng i-claim. Pwede natong i-contest ang territorial claim sa West Philippine Sea kung sa ilaha pa sa South China Sea, but they cannot contest the on having claims that Palawan is part of their territory. Mao ni klaro diha mga higala igsoon. Kay bisag ako og sa ako lang in my own opinion mga higala igsoon ha. Makig patay yugo kay alangan ilogo na ninyo ang amo ang kining yuta nga naami tituluan na ilogo ninyo basta-basta kay tungod kwartaan dato dako kay mong kuan, which is not good, no? Maybe they can contest the claims over West Philippine Sea, over our exclusive economic zones, but they cannot contest their claims or territorial claims on our own territorial land, which is part of the sovereignty of our country. Oh, hapit na ko na suko, ha? So, mga to ako ang kuan ngay galay suon. Pero pasalamat ta kay gitakedown na sa post sa nagpost ato ang katong ilang gibutang nga claims nga kablo ko ang nagpost ato taga dito gyud to, taga China gyud to no nga mga kuan na kablo ko. Pasalamat ta kay inyong gitakedown. Kay mas mudako pag itong isyu og idiwala gito nila gikuan kay ato ang ginabirahan ra aning radyo. Og ipamukha sa ilahang bisan pag local lang ni ato ang radyo og local ra ang maabot ani or international maabot ani international atong Sibya. At least firm ang ato ang stand nga kanang ilahang pataka-pataka og pangangkon wala na namao, no? Dili gyud ta musugot ana. So mao to mga higala igsuon ang istorya sa Palawan. Og aduna kamoy kuan kuminto sa inyohan na lang na hunahunaan lang ninyo nga tuod pud no. Anong musugot man ta nga ato ang kagalingong luti nga naanay titulado na sa tuwa, musugot ay tag-ilugon sa silingan. Oh, ana na siya. Pero katong sa West Philippine Sea, through arbitration yun to, no? Approve na to, gitagaan na tag-ruling ato, kita may nakadaog sa arbitration. Pero gina-contest ra gihapon to sa China, kay part man to sa ilahang 9 dash line nga kuan sa ilahang territorial sea daw kuno. Asos, territorial sea. Pero sige lang, sa mga inana nga mga matter na among ipaagi na itong diplomasya. Di man na, para sa unang panahon nga, hindi magkasinabot sa usa ka yuta kahit nungod na dispute gubaton na yun, no? We are in the modern age na mga higala igsoon. We are in a modern age nga there are laws that governs everything, especially when it comes to international matters. Mao bitong gibuo ang United Nations kay haron tanang member states sa United Nations mo-abide sa international law nga gibuhat para o gibuhat sa mga founding members o para sa mga mi-appeal nga mga membro sa United Nations, no? So mao to mga higala igsoon. So mga higala igsoon, diri na lang kita kutob sa atong pagsibya, no? Ang atong oras alas 6:58 na sa buntag. Wala naman kita igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban. Hantod sa sunod nga higayon o takna na yung atong programa. Ako ang inyong higala sa kahanginan, Private First Class Vic Carlo Itampos, ang inyong tig pamaba ning kahanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hantod sa sunod higayon, sunod Sabado na pudpuhon. Daghang salamat, maayong buntag, mabuhay ang Philippine Army og dalaygon ang Dios.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Dire na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106 points.

0: sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagding o Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, Bagding, Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabag ting og kabukada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pizza 25 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilaw sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, 67th araw ng kumalarang, gipangandaman na.
1: Serbisyo sa Zamboanga del Sur Medical Center, gi-question sa kadaghanan.
3: Sa uluhan sa balitang regional, sunog sa Asasyon Davao del Norte, nalangan ang pagresponde tungod sa pagkawala sa internet connection hinungdan sa brownout.
1: Posibleng suspect sa pagsulay og pangawat nga napusilan sa gwardiya dito sa General Sanchez City, palgang patay.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Task Force Cash Cow gimugna sa NBI aron imbestigahan ang 7.7 billion nga pundo nga gi-inject sa gobyerno sa Philippine Southeast Asian Game Organizing Committee o PISGOC.
1: Enhanced partnership nagpalig-on sa relasyon tali sa Pilipinas ug European Union.
3: Sa uluhan sa balitang international, Houthi rebels giangkon ang pag-atake sa duha ka Saudi oil tankers sa Red Sea.
1: Pagdungog sa kaso ni ex-Venezuelan President Maduro ug asawa nini sugdan sa 2027.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, ERC planong magpatuman og price cap alang sa power reserves.
1: Sa uluhan sa balitang sports, well John Mindoro makigsangka batok sa veteranong Mexican boxer.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, 29 ka healthcare provider sa Zampen nakahuman sa IUD insertion og removal training.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner combat drone nga gama sa karton gipaila sa Japan.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Kim Chu padayon ang trending human sa issue nila ni Vice Ganda.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod ganato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini wella system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak

0: aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Martin Balita.
2: Huwag karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
1: BBC Balitang Lokal.
3: Gipangunahan ni Kumalarang Mayor Roel Balong Molina ang gibaygayong executive meeting isip pagpangandam silang nagsingabot ng 67th araw ng Kumalarang. Pipila sa mga gisgutan mo ang nagkahanay ng mga programa, mga nagunang panginahanglan nun sa proseso na preparasyon na araw masiguro ang hapsay, malinawon o malampusong pagsaulog sa anibersaryo sa lungsod. Samtang gitahasan usab niini ang mga matag opisina, araw mas mahimong epektibo ang implementasyon o malampuson ang mga nakahanay nga kalihukan. Ang pagsaulog sa 67th araw ng Kumalarang napakita sa dakong kalambuan sa lungsod o nagpaligon sa panaghiusa sa mga kamsuryan, ilabi na sa pagpakita silang tag sa mga kultura.
2: Sa dugang detalye sa balitang lokal, daghang katawhan ang nag-question karon mahitungod sa serbisyo sa Zamboanga del Sur Medical Center. Human nga dunay daghang mga nanggawas nga mga mulo nga gipagi sa social media tungod sa ilahang dili mayong kasinatian na sundan pa kini sa Facebook post ni Tyron Zingo. Labot sa kasamtangang sitwasyon sa usa ka padre di pamilya nga nahimong bedridden human nabalian og tiil nga taga Barangay Tuboran, Pagadian City, din nasayop matud pa og taod ang doktor sa stainless plate niini nga moy hinungdan nga nagsugod na og nana ang iyang samada. Matud pa ni Tyron, ilahang nabisita ang mga pasyente atol sa gipahigayong libreng serbisyo alang sa masa kon elsam programa sa mga barangay og nahinabi mismo ang pamilya. Gidugang pa nga gipailalom sa operasyon ang pasyente sa Zamboanga del Sur Medical Center apan imbis nga maayo ni samot naman hinuon ang iyang kahimtang tungod kay nakita man ang stainless plate imbis nga matabunan sa panit. Samtang manghinauton si Singo nga mahatagan og dinali ang pagtagad ang mga mulo sa katawhan kuno galing aduna may kakulangon ang maong balay tambalanan. Sa kasamtangan, wala pa'y gipagawas nga opisyal nga pamahayag ang kadumalaan sa Zamboanga del Sur Medical Center mahitungod sa maong aligasyon.
1: BBC Balitang Regional.
3: Nalangan ang pagresponde sa usa ka insidente sa sunog nga nahitabo sa Purok 1 Barangay Kamansa sa Sasyon Davao del Norte. Humana, dugay na kontak sa mga residente ang Bureau of Fire Protection kung BFP tungod sa dugay ng pagawala sa kuryente sa maong lugar. Sumala sa usa ka residente, kapina sa tulo ka adlaw ang walay supply sa kuryente nga sa kon ang ilang komunidad. Tungod niini, naapektuhan usab ang mobile data o internet connection nga mao hinungdan nga lisod ang pagpangayo og tabang atol sa emerhensya. Tungod sa nahitabo, nanawagan ang mga residente sa Davao Light o sa mga kalabutan ng ahensya aron ipasabot ang hinungdan sa dugay nga brand out o mapalambo ang kasaligan sa nga serbisyo sa kuryente. Ilang ipasayugda nga ang kapakyasan sa komunikasyon panahon sa emerhensya mahimong makadugang sa peligro sa kinabuhi o kabtangan. Sa pagkakaroon, wala pang makapagawas o opisyal nga pahayag ang mga otoridad bahin sa sunog o sa hinungdan sa dugay nga pagkawala sa supply sa kuryente.
2: Sa dugang balitang regional, napalgang patay ang usa ka wala pamahiling lalaki sa Daplin sa Camia Street dool sa National Highway sa Barangay Dadiangas East, General Santa City, alas 11:40 gabi niya itong Huwebes. Hulyo 23 din ang biktima dunay samad pinusilan sa tiyana. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, posible nga nalambigit kini sa insidente sa usa ka giingong pagsulay o pagpangawat sa usa ka establishmento sa Barangay City Heights. Sumala sa usa ka security guard, iyang gipusil ang suspetsado human kini giingong may sulay o pagpangawat apan nakalingkawas bisan na igo. Pipila ka gutlo ang milabay, usa ka wala mahiling lalaki ang napalgang patay sa laing dapit. O gituhang mo kini ang suspetsado. Wala pa gikumpirmar sa kapulisan ang koneksyon sa duha ka insidente o nagpadayon pa ang investigasyon aron mailhan ang biktima o masuta ang gitaho sa security guard.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasional.
3: Nagpadayon ang investigasyon sa National Bureau of Investigation bayon sa pundo nga gi-inject sa Philippine Southeast Asian Game Organizing Committee Office GOC atol sa 2019 SEA Games. Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag ilang giumol ang task force cash cow aron imbestigahan ang maong hilisgutanan. Ang task force naglakip sa Public Corruption Division Special Action Unit Office of the Director uban pa mga operatiba. Base sa initial nga impormasyon, may gawas ang Department of Budget and Management nga nag-inject og 6.7 billion pesos gikan sa Philippine Sports Commission o Philippine Olympic Committee ngadto sa PISGO. Ang NBI makigalayon sa Bureau of Internal Revenue Commission on Audit o Security Exchange Commission alang sa investigasyon. Sa pagkakaroon, pito ka opisyal sa Facebook ang gipasabina sa NBI o gilauman nga muta ko na muatubang sila sa NBI karong adlaw Lunes, Hulyo 27.
2: Sa laing detalyes balitang nasyonal, formal nga gipaligon sa Pilipinas o European Union ang ilang diplomatikong relasyon pinagi sa pagpahigayon o enhanced partnership pagpalalom sa kooperasyon sa seguridad, ekonomiya o pagpasiugda sa international nga balaod. Sa pamahayag ni European Union High Representative Kaja Kallasa, ang bagong kasabutan magbukas sa mas kanunay nga taas nga level sa dialogo, mas duol nga koordinasyon sa langyaw o palisiya sa seguridad o mas lapad nga kooperasyon sa pamatigayon, pag-aksyon sa klima, digital transformation o koneksyon. Gipadayag usab niini ang suporta sa EU alang sa United Nations Convention on the Law of the Sea kon UN Plus kagawasan sa navigation og 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Samtang si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nagpasalamat sa EU alang sa labing unang 1,057,834,469 pesos and 58 centavos ilalom sa European Peace Facility. Kinigamiton aron mapaligo ng kahibalo sa maritime domain sa Armed Forces of the Philippines kon AFP sa pagbantay sa katubigan sa nasud. Sumala sa duha kahabig ang enhanced partnership nagpakita sa nagkalalom nga relasyon tali sa Pilipinas ug sa European Union o ginauman nga mupalapad pa sa kooperasyon sa seguridad, ekonomiya ug uban pang mga lugar nga makabinipisyo ang katawhan sa duha ka nasud.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Abroad.
3: Giangkon sa Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa duha ka oil tanker sa Saudi Arabia o sa Red Sea. Gila sa Houthis nga ang mga giatake nga barko nga mao ang Inselia o Layla. Bisan pa man nga giangkon sa rebuilding grupo nga sila ang anaa sa likod sa maong pag-atake, dili pa usab kini kumpirmado sa pagkakaron. Sumala silang military spokesperson nga si Yaya Sare gitarget ang barko gamit ang missile o drone tungod sa paglapas sa gipatuman nila nga naval blockade batok sa mga sakyan ng pandagat sa Saudi Arabia. Matud pa, nagsaad ang Houthis nga ipadayon nila ang ilang naval operation. Apil na ang pagpatuman sa gitawag nga Sage for a Sage equation. Kahinom dumana nga niadtong Hulyo 23 gikonfirmar sa Saudi Press Agency nga naigo ang barkong Insilia samtang nagbiyahe sa Red Sea og kini nisangpot sa pagkasunog sa unang parte sa barko. Sa pagkakaroon wala pay kumpirmasyon kung unsa kadako ang kadaot sa ikaduha nga barko bisan pamana nga gideklara sa mga otoridad nga luwas ang tanang tripulante sa mga barko ug walay na report nga samaron. Samtang ang maong pag-atake na himong hinungdan sa kabalaka sa seguridad sa mga commercial vessels nga nagbiyahe sa Red Sea. Daghan nga mga oil tanker ang napugos nga magbagog ruta aron likayan ang Babel Mandeb Strait. Gikabalakan usab ang posibilidad sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa maong tensyon.
2: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nakatakda nga magsugod sa June 1, 2027 ang pagdungog sa kaso sa gipalagpot nga Venezuelan president nga si Nicolas Maduro og asawa nini nga si Celia Flores. Sumala ni New York Judge Alvin Hellerstein nga dunay pre-trial hearing sa kaso sa umaabot nga Nobyembre 17 para sa pagdungog sa motion sa duha ka grupo. Gibarugan sa abogado ni Maduro nga si Barry Polak nga ilang kontrahon ang pagdungog tungod kay ang iyang kliyente protektado sa sovereign immunity kundi na dunay legal principle nga nagprotektar sa mga head of the states. Kinumduman nga naresto si Maduro Flores sa ilang compound sa Caracas sa mga US forces kaniyatong Enero 3 o gidala sa New York para tubangon ang kasong weapon o drug offenses.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, nagplano ang Energy Regulatory Commission nga paubsan ang price cap sa power reserves nga gibaligya sa wholesale electricity spot market. Sa draft resolution sa ARC, gisugyot nga himuong 9 kph ang pinakataas nga presyo sa ancillary services o reserve power nga mas ubos kayo kumpara sa kasamtangang interim cap nga 25 kph. Ang reserve power mao ay gigamit isip backup supply aron mapadayon ang balanse sa supply o demand sa kuryente kung adunay kalit nga kakulang o pagsaka sa konsumo. Sumala sa ARC, ang mas ubos nga price cap mag-agni og dugang power generators alang sa mga long-term supply agreements nga makatabang sa pagpaligon sa supply sa kuryente. Kung maprubahan, gilauman nga makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa ancillary service charges og mahimong mas barato ang balayranan sa mga electricity consumers.
2: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian and City nangita baka magbarato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nahimutang sa May Rizal Avenue at bang sa paprenta. Pwede ka mo message sa ilang Facebook account. Adunaw sab sila yung mga line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Osaka na usab sa ring ang wala pa mapilding ang Pinoy boxer nga si Weljon Mindoro sa Agosto 29, 2026. Din niya nga tubangon ang veteranong Mexican boxer nga si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Nagkupot si Mindoro og record nga 17 kadaog usa ka tabla o walay kapildihan. Lakip ang 16 ka knockout samtang si Ocampo adunay 38 kadaog o 4 ka kapildihan. Tumong ni Mindoro nga mapalig-on ang iyang puesto sa middleweight division og ipadayon ang iyang impresibong record sa maong non-title bout.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, malampusong ipahigayon sa Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development ang tulukadlaw nga interval intrauterine device insertion and removal training sa Zamboanga City datong Hulyo 21 ngadto 23, 2026. Nikabat sa 29 ka healthcare providers ang nakatapos sa pagbansay aron mapaligon ang ilang kahibalo ug kahanas sa paghatag og luwas, epesyente ug kalidad nga family planning og reproductive health services sa tibuok Zamboanga Peninsula.
2: ang balita sa kahimsog sa panlawas. Hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa Sianya sa ubay-ubay building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dain pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bancoro, Dr. Revina Bancoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada, and of course Bagting 27. Mm-hmm. Nindot kayo siya checka.
3: Okay,
2: Nasayod ka ba nga adunay combat drone day nga gihimo ang Japan nga gigama lamang sa karton. Sige, ato ning siren sounds impossible, no? Imposible kayo pero tinuod matod pa sigon sa ato ang tigdoke-doke. Nasayod ka ba nga ang Ministry of Defense sa Japan nagsugod na sa pag-angkon o pag-deploy sa mga barato o dali ilabay nga mga drone nga hinimo gikan sa corrugated cardboard? Ilabi na ang Air Kamoy 150 nga gihimo sa domestic startup nga Air Kamoy. Nasayod ka ba nga ang design o material sa drone nga Air Kamoy 150 gamitan gi... gipalig-on dili masudlan sa tubig nga corrugated cardboard fuselage nga mahimong ipadala isip flat pack o dali ra kayong i-assemble sa yanong mga kamot sulod sa 5 ka minuto nga walay bisan unsang special tools nga gamiton. Nasayran nga ang mapag unit na kantidad o gimana ba na nga $2,000 hangtod $2,500 bugti sa $123,760 ngadto na sa $154,700 nga naghimo nini nga mas barato kaysa traditional nga kagamitan sa militar un andan nga mga explosive drone. Nasayod ka ba nga ang maong drone nga gama sa cardboard adunay fixed wing design adunay pinakataas nga tulin nga naa sa 62 hangtod 74 mph on 100 to 120 kilometer per hour 80 minutos nga oras paglupad hangtod sa 93 miles o 150 kilometers o gamay nga kapasidad sa kargamento alang sa reconnaissance o explosive charges 1.5 hangtod 2 kilograms. Impressive di ba ang Japan Maritime Self-Defense Forces naggamit sa sistema isip barato nga aerial targets para sa training o gunnery exercises. Usa sa pinakadako nga bintaha niini mao ang produksyon tungod kay kinigihimo gamit ang standard nga karton. Mahimo kini nga himoon sa ordinaryong mga pabrika imbis nga espesyal nga mga pasilidad sa aerospace nga nagtugot sa mas paspas o mas flexible nga production panahon sa emergencies. Gipadayag sa Air Kamoy 150 kon sa unsang paagihang ang innovating design niya barato nga mga materyales makausab sa kaugmaon sa teknolohiya sa militar. Fantastic, di ba? Pero safe usab kini sa kinaiyahan. Mas maayo ni nga kanina po ang panggamiton pero nalagi 123,254.
3: Lagi?
2: Pero og naka sa government, kaya ang kaya.
3: Kaya, kaya na.
2: Abot gay pila ka bilyon. Ang balita sa Nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College na ginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: Mga madi o padi, ani ana ang balita.
3: Alright, dari na po ta sa balitang showbiz.
2: Gamay check ka ni Milo. Tinood ka ni
3: Atong sa kasayaran be.
2: Sige.
3: Padayon nga nag-trending si Kim Chu sa social media human sa isyu nila ni Vice ganda sa ex, diin dalimta ni Vice ang paghisgot sa iyang ngalan atol sa pagdawat sa Best Entertainment Host sa Famous TV Awards. Bisan pa niini, gipatinaw ni Vice nga wala sila yun. Panagbangi o giingon nga adunay administrador ang social media accounts ni Kim nga maoy nagdumala sa pipila ka mga post. Ay, okay, maudi ay. Sumala sa mga suod nila, suportado o mapinanggaon si Kim siyang team o gitugutan pa niya silang makabenepisyo pinagi sa monetization sa iyang social media platforms. Grabe, wag yan po nahuman ang issue magod ni Kim, no? Kay last time nga atong iwalita, Derek, ikataw about kay Reza Min, di ba?
2: Karon
3: kay Vice na pod.
2: Sanasa na lang ni ang iyang issue maabot. Pero matun pa, daghan man kong ga-post gamit ang iyang account, social media account.
3: So, daghan siyang admin.
2: Oo, ang iyang ngalan may gigamit. Page, pero daghan man gudog admin. So, yes, wala po siya. Iyara pong itugutan para maka-monetize. O, daghan man kayong mga basher dito. So, dakong kwarta sad. Mauna din, ha?
3: Laban Kim Chu.
2: Laban diha Kim. Kaya pating daghan ang issue ni mo. Murag kada bulat. BBC Bagding Balita alas 7 hatod usab di kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station Silao Sab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa lungsod sa Aurora, Tukuran o Dumalinaw. Sa Bigas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Naghan kayong salamat kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Yang Lee Timaloy Mangilin. Dina sa Gipos, Zamboanga del Sur, Dundon Tormes, diya sa may Dumalinaw. Aso Abogada, Naminaw Midri San Isidro Pitugo, Aljo Namukatkat sa Pagadian, ni Annabel de la Serna sa Labangan, Jojo Ramas Malong, good morning, Merly Templado Dinas Lumad, Ayan Magallanes Alvareco. O ganinyong tanan ng mga naglantaw sa ito ang Facebook Live karon. Good morning usab ni Alex Arsenal din ha sa Sinunok, Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning also sa Dudus Litson House o Ivy Bakes din ha sa may Dumagok. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
2: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Uniotli Razan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
1: BBC Bagting Balita. Set health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi nakoy allergy ba, nakakaon ko og kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katong katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
7: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: MC1 Hardware.
11: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
12: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
13: Ano sige magpalit o Paragis Bilabila Herbal Capsule?
12: Sige kong palit o Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon niya nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminaon.
13: Sa may ibati mo sakit mong hawak na?
12: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa kong hawak. Tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyot ni...
13: Saan ka pa murag magpangita na ka?
12: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya partig yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
13: So karon gimintin na lang ni mo?
12: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis. Kaya sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako kayo yung diferensya gyot. Salamat.
11: Usa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
14: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
8: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
16: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
15: Asenso pagadian, Mio Sami Ko.
17: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan ang pinakagwapong kauban ako sa tibuok kalibutan. Gikagubtan sa tanan, giilugan sa tanan, gihuhat sa tanan. Wala na introng makalabaw pa. Yes, siyempre si Dodge Marson. Apan sa dili pa, ipailapod na ko una ninyo ang ato ang bisita karon din sa tuang programa sa ang kaakuhan. Ang gikan kini sa PCUP. Siyempre naman si Sir Reggie Bitas ang atong ikauban karon aron mag topic ta o mag-discuss sa daghanan ng mga kaayuhan alang sa nagkadaiyang sektor din sa tuwa sa dakbayan sa pagadian nga gituyo gyud ni para sa kagamanan ni Mayor Sami Ko nga maoy makadala og atong mahibaw-an alang atong mga programa og mga proyekto. Dodge Marson, Dodge,
18: yes, abantina. Yes, mga igala, may adlaw ka rin yung tanan. Welcome sa inyong programa ang kakuhan. Pinaagi ni Mayor Sami Ko nga asenso pagadian. Ang dita madugay atong usab nga kumustahon mga programa ug pangkalambuan sa atong mga persons with disability dinis dakbayan sa pagadian tungod kay nagsaulog sila adto kalabay nga adlaw sa ika 48 nga National Disability Rights Week nga gipangunahan usab sa CSWD and of course ato ang pidaw nga gipangunahan usab ni Agaw Bong Solibyo. O gana karon yes. Si Sir Reggie Bita, sir, imong opening statement.
19: Mayong adlaw kaninyong tanan, no? Ilabi na sa tagapagadian, no? Nga giyatagan gid mig higayon nga maka air din niya sa inyo ha bahin sa ato mga programa o mga serbisyo aligned with the services pod ni Mayor Sami Ko. Uban sa atong partner pod kanunay ang atong CSWDO, ang URPA o ang ato ang PIDAW pod.
17: Yes sir, si Sir Reggie Bitas ang DMO Area Coordinator for Region 9 Development Management Officer pinaagi sa Presidential Commission for the Urban Poor Field Operations Division for Mindanao. Nagpasalamat kay Mr. nga niya akakaroon nakamahinabi o nakabisita sa tulumanon nga ang kakuhan ni Mayor Sami Ko aron sa mapalapnag sa katawhan sa dakbayan kung unsa ang inyohang gibubo nga development or pinaagi sa PCUP. Una na tong mga pangutana karon since last year o dinis dakbayan sa pagadian sa sige naming bisita, unsay imuhang naobserbahan o unsa po'y gikalatid o mga programa nga inyong dala?
19: Ang PCUP no base sa amo ang mandato usa gyud mi ka link no sa ato ang mga urban sector. Ang urban sector din niya sa ato ang dakbayan na aduna tay mga PWDs, na atay mga youth, na atay mga solo parents ug uban pa no sa atong 14 sectors. Apan pipila pa lamang ka mga sector ang atong mga nasudlan, ma'am, no, sa ato ang mga services. Ang una gud nga among gina-link dia sa ilaha, ma'am, ang ato ang mga livelihood trainings or mga capability building programs nga isa gud na sa among counterpart sa ato ang LGU tungod kay ang ato ang mga PWDs o uban pa nga mga sektor aduna sila naga participate sila sa ato ang mga trainings nga ginapahitabo ug usab pod ang among mga technical support pod ana, which is ilink pod namo sa atong mga technical assistance like TESDA, no, naapod tay mga Department of Agriculture nga amo pod ginalink ang ato ang mga urban sector.
17: Okay sir, matud pa nimo mga livelihood training sa alang sa ato ang mga nagdaiyang sektor. Unsa ang una ninyong gihatagan nga pagtagad nga sektor rini sa dakbayan sa pagadian?
19: Ato lang milabay nga mga adlaw, no, in line with the celebration of the National Disability Rights Week, no, nagpahigayon kita og empowering PWDs, no, on gender and development basic concepts and inclusive development. Kay tungod ang gender and development pipila gyud sa ato ang mga kinahanglan nga itubag nga mga issues. Mahitungod gyud uban pod sa ato ang mga PWDs dinhi sa dakbayan sa pagadian. Tungod kay ang ato ang Halangdong Mayor, usa jud kini ka advocacy gyud pod niya among nakita nga grabe kay siya ka supportive sa ato ang mga PWDs. Tungod pagkaugma ato naana pod tay lahi nga training which is ang nail art and technology. Uban na to ang taga TESDA ato, ma'am.
17: Okay.
19: No, sila ang ato ang resource person kay sila man ang mga technical ano nahibalo gyud ani. So ang atong mga gipang train pod ani ang ato ang mga pipila ka mga PWDs as well as ang atong mga solo parents.
18: Okay, so, sir, kaning atong PWD ba? Dugay na maguning gipait sa konseho nga kada bulan aduna sila madawat. Unsa may update ni ini, sir?
19: Bahin sa inganing nga mga hisgutanan, no, ang kanin sa amo gyud na siyang paabot pod sa amo ang mga kauluhan, no, and as well as kay kanimang gong sa PWD karon is napod tay mga ordinance gyud sa dinhi gyud sa dakbayan, no, so amo gyud na siyang ginapahatag lang gyud sa ila nga sila gyud ang magdesisyon ni ana tungod kay sa amo igo lang man gyud mi maglink, no, sa among opisina. Kung unsa man gyud ang ikaayo alang sa atong mga sektor, dili lang pud siya, sir, sa atong mga PWDs, no, napud tay mga uban pa nga mga sektor, atong mga solo parents, no, nang ato ang mga senior citizens, no, gani atong mga niaging tuig, napud tay mga series of trainings pud para sa atong mga senior citizen, mo pud atong mga participants nga ma-train pud sila para sa ilang mga livelihood, no, para mapadayon gud ang ilang kuan, dili gud sila maglisod kay.
17: So more on livelihood trainings and programs ang inyuhang gibubo sa ato ang mga nagdayang sektor.
19: Yes po, ma'am.
17: Okay
18: sir, kaning talking about livelihood, kamo na may mo specify ano nga unsay kinahanglan nila tungod kay base sa ilang mga kapansanan sa lawas.
19: Yes po.
18: Tanan ba sir nga makuha ninyo, maapura ninyo kaning grupuha, maone, kaning
17: ulay mga kinanglan,
18: kaning grupuha, maone, nabagin na sila tanan?
19: Actually, sir, dili good na mo tungod kay ang amo pod opisina, limited lang jud pod among budget. So, labi na din niya sa pagadian, no, ang atong mga associations, ubay-ubay jud siya. So, dili pod na mo jud siya totally ma-accommodate tanan. Tungod kay na limited lang jud ang ato ang budget. So,
17: yes,
19: amo lang jud silang represented gihapon sila, no, sa ilang per association mo na usahay makikoordinate gyud ko kang Sir Bong, no, sa PIDAW kay dili pud na mo makaya nga makater tanan tungod kay ubay-ubay gyud ang atong mga association.
17: Yes.
19: So kasagaran ang mga officers lang among mapa-attend, no, ang mga presidente na sila na pud mag disseminate sa ilang mga sakop, then sa sunod pud nga higayon ang lahi na pud nga membro nila sa ilang association nga maka-attend sa atong mga trainings.
17: Yes, okay. Trust program for the urban poor, nakatutok ta karon una sa PWD tungod kay nagpahigayon mang good pod sa ilang National Disability Rights Week. Sa imuhang observar o ga-assess dinhi sa dakbayan sa pagadian sa ato ang mga PWDs, unsa ang ilahang gikinahanglan, unsay daghan nila nga kanang mga may kapansanan dayon natagan ba sa inyohang resources sila?
19: Last year, no, pinaagi pod sa akong isa ka partner, no, sa from Davao region, nakahatag mi og nami isa ka pasyente pod, no, nga natagan ato og wheelchair, no, kay dito sa Balangasan during to sa among training sa DRRM pod, which is ang mga participants ato is ang mga PWDs.
17: DRRM, no? So, sir, means?
19: Disaster Risk Reduction Management na training, no?
17: So, appeal ang atong mga PWDs?
19: Yes, sila akong giuna ato kay sila man dyan atong mga vulnerable sector, no?
17: Yes.
19: Especially during disasters. Kung
17: saon
19: nila, just in case na ay sunog
17: yes.
19: or na ay mga calamities nga moabot sa ato ang dakbayan.
18: Okay, sir. Kaning PWD is dakbayan sa pagdian. Tagapagdagan ni Mayor Samico. Aduna sila yung panginabian. Ilabi na kaning kompleto, pero dili kakita. Ang pinakalisod ni sir, kaning PWD ba nga walay kamot duha? Ano sa may suportaan ni sir? Kada bulan, nabas sila honorarium sa tag-2,000 lang?
19: dili kayo ko kakuan kung unsa gyud ang ano ni mayor diri sa atong dakbayan, pero nakasiguro ko nga pinaagi ni Sir Bong, no, naagud na sila ginapa ning kamutan gyud na ni Sir Bong nga kung naamang galing mas ano mas ma-priority gyud ang ato ang mga PWDs.
17: Okay, no? sa inyo sa kuan sir, sa inyo ang office, unsa pananglit ang sulbad niini?
19: Ang sa akong gina-explain ka ganina, ma'am, more on ano lang gud mi ma'am,
17: trainings
19: gud ang mong makuan for
17: so
19: for
17: partnership sustain with the LGU.
19: Yes po, ma'am.
17: Okay.
19: Then aside po sa LGU, pwede po namo sila i-link sa other mga partner agencies na pwede makahatag kung ugaling na ay mga programa ang uban nga mga agencies, pwede po namo sila i-link. Ilabi na last year, ako lang day ano po nung last year na ami nahatagan nga duha ka patient diri. Na nakuan og prosthetics, gidala na mo sila sa Cagayan, no? So dili kay nako makalimot ko sa pangalan sa duha ka patient nga nahatagan na to.
17: Pero sa imong pag follow up karon buhi pa ni sila.
19: Yes po. Naa sila kagahapon, ako silang nakita.
18: Kani sa PWD sir, aduna ba gyay insist nga balaod o aduna bay bag-o nga balaod nga like senior citizen nga gid sila madawat every third of the month. Ang PWD, yes, aduna ba ginapay sa kongreso nga natagaan pero sila tungod kay kani may luoy kayo, ilabi na ng PWD, YTL, duha kamot yun, wala.
19: Yes.
18: Saan paglihap po ting lisura?
19: Lisod.
18: Ang sa'yo, action na ni sir, nga mapayat nga dito sa kongreso.
19: Isa yun na sa akong ginatanaw po karon no, isip area coordinator diri sa Region 9, no, diri sa Pagadian po. Ako po na siyang himuan og mga lakang po na ako po na ipaabot sa amo ang commissioner, no, kay sila man gyud ang amo ang policy making body dito sa taas, so ang mga issues and concerns nga pwede na mo makalap diri sa ato ang dakbayan, amo nang ipaabot sa ila dito kung unsa man galing ang ilahang pwede matabang ilabi na sa atong mga PWDs ug uban pang mga sektor, no.
18: Ang kani sa PWDs sir, unsa may under ani nga balaod karon kung wala pa man gani bagong balaod ani specific sa PWD?
19: Same ra gyapon mo so far o katulog gyapon ang ilahang,
17: so katulog gyapon nga kanang kinahanglan i-prioridad sila na ay mga discount. Okay, so ingon ani sir, sa ato sa dakbayan sa Pagadian inyo gyung nakita nga ubay-ubay ang ato ang mga PWDs. Gani mo kabat sa libo kapin ang appeal ka sa last nga 48 Disability Rights Week. Paminaw nimo nagkadaghan ni or nakidahan ang atong PWDs dayon unsay mga gipaabot sa atong kagamhanan, pinaagi ni Mayor Sammy kung anha sa inyong buhatan nga pinaka-prioridad nga gipangayuan niya panabang nga para sa PWD. Unsay unang niyang gipangayo sa inyong opisina?
19: Actually, mag-courtesy pa po doon tami karon kay Mayor, no? So, ang amo lang yun po, ana, kay ang ilaha lang yun isang pinaagi ni Ma'am Vanji, no, sa ato ang Vanji ng SWDO, no, nag-ano po siya sa kuha kagahapon nga kung sa sunod na po kung unsa na po daw ang amo ang pwede mahatag sa ila, pero need pa po ni o kanang consultation kung unsa gyud ang angay sa ilaha, no, ilabi na kay ang mga PWD lain-lain na ay sa physical disabilities nila, naapod tayo sa mga neurodevelopmental disorder, so lahi-lahi gyud ang dapat na intervention na ato pud na ipaabot sa ilaha, no. So base pud sa nakita pud nako, no, base pud sa programa gyud ni Mayor Sammy ko, no, na grabe kay siya ka supportive sa atong mga PWD nga gani katong mga milabay pud nga mga higayon nga nakabisita ko sa ilang office, no, nagkabisito sila kay gipadala sila ni Mayor padulong sa Zamboanga kay aduna silay attendant ato na time, so gihatagan jud sila ni Mayor og importansya pinaagi sa pag-provide og transportation, no, kay ang ato ang mga PWD maglisod biya gyud na sila, no, og unsaon pag kuan. So sige lang, kay sa among office, amo rin na siyang kanunay i-link po sa katong atong mga partner agencies nga pwede gud makahatag og mga services sa ilaha. Especially, no, sa kanang mga prosthetics or pwede pa kanang sa mga need nila like sa mga wheelchair, napod tayo mga kuan na pwede makahatag sa ilaha og tabang labi na sa paglakaw, no, sa mga
17: sungkod.
19: Sa masungkod.
18: Sir, paunsa ninyo kanang pag-identify nga matawag na to ang usa ka tawo nga PWD sa mutag at sa appearance pag kompleto, di man sa PWD.
17: Dos na ang tani dos kay basin PWD punta.
18: Sa may qualification na sir kay ang uban ana, murag maulaw nga
17: yes, maulaw ba
18: o PWD. So sa may encouragement ninyo ani.
19: Pero diri biya sa dakbayan sir pagadian, grabe biya ka empower ang atong mga PWD. Ubay-ubay gud ni sila nga makita namo perme na proud gud sila nga mahimo nga PWD tungod kay ing ana gud siguro ka supportive si mayor nung murag gihatagan gud niya importansya ang ato ang mga kani ato ang sektor tungod kay every time na ami mga training di gud sila maulaw no siguro anang ano gud sila ba na proud gud sila nga mahimo sila nga PWD base pod siguro sir sa katimong pangutana kung saon pagila naagud tay nakastorya man po nako atong isa ka social worker no si Ma'am Jofel Dakiwag no ang sectoral head sa atong CSWD dere sa Dakbayan ni hisgot gud siya nga kung sa PWD man gud naagud na siya yung mga kumbaga criteria or need
18: nga
19: no
18: member ka
19: oo so ang mag-identify gud ana ang office of the
17: sa well
19: opo okay. And inubanan po sa ato ang sa PIDAW sila gud na naagud na sila kun bagok ta mahatagan og ID nga pwede na to magamit kung yes. Naatay mga pwede madiscountan nga okay. Mga pagkaunan baron sa pagsakay no naman na kalakip man na sa balaod pod no na.
17: Sir ako na ibawuan klaro na ba nga ang naanay iyahag yung opisina ang PIDAW or kada bang sa national gyud nga like senior citizen sa OSCA nga giilana gyud nga mura siya separate or whatsoever
19: sa pagkakaroon naana siya na pero ambot kung diniya sa pagadian kung na-link ba gyud sila mismo no sa national na direct no
17: yes,
19: kung
17: unsa ba gyud sa kuan national giilana ba gyud nationally nga lahi ba ang opisina sa PIDAW
19: yes na gyud pud na like pud sa senior citizens na yes, pud sa NCSC no naapod na sa ano sa PIDA sa mga PWDs aduna pud na
17: sila lahi na ang office pero with linkage gihapon sa CSWD
18: yes ang PWD sir under sa commission under sa office of the president so pila gid ang pundo gid ini specific dili lang ka initiative sa kada mayor kada LGU aduna usabay specific nga para lang gid sa PWD
19: wala ko kasayod ana no kung sa national nga mga mga budgetary na nga hisgotanan tud kay ang sa amo gud nga office ani amo sila man gud mismo no kay sila may na kuan kung unsaon nila paghatag og budget na isubmit nila bago mabalik no sa ilang lokal nga kagamhanan.
17: Yes, matud pa ni mo sir trainings and seminars ang yes, inyo ang kasagaran yatag sa tuwa nga tutok sa gitas PWD karon no. Padala naman ni atong senior citizen og uban pa. Kining nakita na to nga naa sila gipanghimo nga livelihood programs katong mga rugs or mga trapo, naa sila mga wines, naa sila katutubaan ng isda. Nahimo ba na yung part sa inyo hanga training?
19: Naagud may mga trainings nga isa gud na sa ilang mga nahimong ano like pipila ka mga tuig ang former area coordinator din niya sa Region 9 no nagconduct sila og katong sa massage no
17: okay.
19: Muna na kita man siguro sa mga katawhan kagahapon nga naapod nag-offer pod ang ato ang katong sa atong mga association sa atong mga blinds no nga nag-offer sila ng mga free massage so isa niya na mo to nga na-train sila atong mga past years and also nagahimo pud ta og mga like paghimo og kanang mga massage oil para dili na sila maggasto pa so palit. Why not maghimo na lang sila gilaha na mapuslan pud nila kay mo man gyud ang kasagaran pag sa mga atong mga PWD like sa atong blinds no mo man gyud ang pwede nila mapanginabuhian
18: kaya ko ganahan ko magpa-massage ng mga blind massage yes, kay nindot man gud kay po ilang bisag sila kita focus sila sa ilang ginahikap-hikap ba
17: yes kawas nga kanang ganahan ka dods makahatag pug kanila og kuan kanang
18: makatabang
17: makatabang kanila sa ilang kuan
18: sir kanibang mga PWD uban nga mangayo kayo inyo haning gitulerit
19: dili gud na siya murag super dili gud na siya dili gud siya maayong pero ang akong pero, mga nambiyak din
18: hiya ano ko'y magod ta kay muhatag biyak ta labi naga wheelchair o niya kulang ang tiil
19: Digod siya pwede, opo. Digod siya nato sila itolerate nga kuan.
17: Murag, so kinahanglan livelihood.
19: Hugot good na nga ginapatuman din niya sa dakbayan sa pagadian. No, pinanguluhan ni mayor, no, nga dapat dili good nato sila ihatagan. Gani mo nang hatagan nato sila kung unsaon nila pagpanginabuhi. No, naate live yung programs.
18: Pero ang uban nga leibina sa simbahan mangayo, magi permiti hagtagaan kay may niklarong tagaan kay di gid kalakaw ga wheelchair pero katumayong lawas mangayo kayo ingnon nga parabaho dito pero kanang PWD pag sila question anak kay makita na PWD tagaan gid pero sa inyo sir ginya gining ginabawal gid ninyo.
19: As much as possible yun, sir, no, nga ano kay dapat dili gud nato sila anaron kay kung once nga maanad manggood na sila dili na sila manginabuhi og ilaha. So mo nang ginakuan po na sa ato ang CSWDO, dili lang man pud kay PWD ang atong kuan kay sama sa imong giingon sir, no, nga naa jud mga maayog lawas pa nga
18: ngayon.
19: Nagapangayo so dapat dili gud nato sila anon kay na siguro dili ko kasiguro dili ko kasiguro kung diri asa pagadian kung unsay sanction ana nang nga ikaw nga naghatag unya madakpa makit-an ka o basig na ay penalty sa imuha nga ikaw pa inihatag.
17: 3,000 ang penalty sa naghatag. Aha pa na ihatag ato na pus PWD.
18: Ay pa PWD tagaan kay magiti angay nga tabangan.
17: Yes, so kuan na lang kanang mao na nga siguro akong nasabtan po sa inyong opisina bahin sa PWD sir ang pagkuhan ba kanang kuhan nila kanang mga pamatasan something inana so, no?
18: Kani bitong sa mga estudyante sir
17: mga
18: sa
17: bullying,
18: college na elementary niya na mga PWD ang uban mga undang na lang kay mo lagi na igit malikayan ang bully. Unsa may remedy niyo na sir kung undang na lang ko kay mo ni inana so di na namo insert sa inyong livelihood.
19: Naatay po o napod tay mga kaubanan pod na mga ano no like sa during sa among mga gikandak na training napod may mga participants nga mga medyo dili pa gyud maidaran so akong tanaw basi mga estudyante pa gyud sila no siguro nangundang siguro
18: no? Di makayang ka ang bully
17: ang bully mo di makaya pero sa last sa miko ang scholarship sa ato ang mga PWD. So, kung ano problema, kung mag-eskwela kayo sa take charge na sa city government pagadian, ang problema na isang bullying.
18: Oh din ha, nadenta mo fight. No? Saon na po nato na kay libre. Libre education, libre scholar. Pero, di ba ganyan malikay kayo na po yung mga bullying ng mga classmates? Hala, butas siya. Hala, pungkul siya. Ano na ba, no?
19: Siguro maayo siguro.
17: So, dinhan na sa ang iyong opisina mo.
18: Dinhan na dayon
19: siguro. Sir, para, siguro.
17: Kanang murag tambalan ang kan baka na bang para sa mahupay ang atong mga PWDs. Saon kini pagkaunter?
19: Siguro kung diri sa dakbayan sa pagadian na aduna bay special nga tulungaan like School of the Blind.
17: Ang natunay bawaan ang hangop kabataan ang lang.
19: Mas maayo good pod nga di man gud nato malikayan ang bullying no labi na karon sa atong mga generation
17: yes.
19: Sa mga estudyante karon no unya gamay ra ba nimong badlong ana nila dayong hikog ra ba na sila
17: lahi gud
19: ang generation karon
17: hikog dayon
18: so sana sa iris ninyo nga concern yes, ini gatubang nyo ni mayor nga now type sa gamay lang nga dahil lang nga classroom specific ani nga kuan ba mga PWD
17: Oh, sign language. Dili man language kay kanang sign language, kanang kanamitong sa kanang hagdanan o kanang sa kanang discount ang ato ang angayan ni kundili kinahanglan gyud ang murag holistic ba niya sa pagkatao.
18: Og gusto pud sa inyong challenge sa inyong commission sir no nga aside nga magpait mo nga nay mga balaod idungag na po na sa mga additional nga balaod kinasayod ta dugay naging kinumbati ani dito sa national hantod ko pa maprobahe ang mga balaod sa itong mga congressman nga nagrepresent ani mga PWDs usa ra ta idungag ganing mga school facilities masipareta lang gid sila para malikay na lang gid ang bullying
19: isa gud na no nga dapat ato gud na ila unta ning hatagan og kanang
17: sunod gaw bong marikay gidiri kay aron maantan ng programs makuan sa tuang city government anyway sir gamo sa ato ang PWD sa inyohang pag-anhi sa dakbayan sa pagadian pagtabang manggid sa ato ang kagamhanan no labi na sa ato ang livelihood at training sa guban pa nahatagan na ba pong uban like kuan kaning senior citizen.
19: Yes, naagit po tay, di ba Sir Bong, no? Naapot tay mga, natay training last year, no, na ato'y training sa ato ang mga senior citizens, mo sila ato ang participants, like unsaon nila nga kanang ma-empower po dato mga senior citizens kay lahi na bigod ning mahimutang edad idaran na no.
17: Okay.
19: Lugawas luuran na bigod tani katiguang ta.
17: No, Serbong no. Luuran ta. Serbong luuran ka. Ni pa.
19: Di ba? So okay. In ana
18: in addition sa ana sir sa pailain ng mga programa ninyo para sa tong mga PWD dinis dakbayan sa pagadian.
19: So moto no nga nagisgot pud min na pud mi ni Ma'am Banji no regarding ani. So nanapud mi pagaymuon na pud na mga trainings puhon-puhon, no? Siguro mga sa October kung mahataga na pud ko og allocation, no? Ako ra pud nang himuan og proposal para nanapud tay mahatag ng mga trainings gihapon.
17: Kanibang mapilta, dudes.
18: Oh, mapilta. Kanibang kanibang training bitaw, sir?
17: Housing program.
18: Training ba ning intended nga wala nag duha ka kamot wala na gyud. Naman eh.
17: Oh, tiil.
18: Kanang tiil na lang. Tiil. Kanang kamot wala na gyud sila kamot.
17: Kaya ka, na nakita ano na ko katong
18: kanang tiil lang. Ang sao nila?
17: Activity. Wala is tiil, wala kamot.
19: Kasagaran po ang nag wala pa po ko'y nakitaan nga wala kamot. Napa man gihapon.
18: Pero sa ray?
17: Putol na. Wala nakitaan. May kaning ana. Bukto naman
19: oh,
17: lang.
19: Oh, diri. Oh, mo tong ano okay. Isa siya sa mga ano namo.
18: Isa na siya sa studiohan, magsalaing nasod, murag provide sila nang saon pag lihok-lihok sa lantel kay atay pwede bolyo diri nga wala na gidha kamot.
19: Mm. Oh, so diyan na to siguro musulod ang kanang mga prosthetics sa mga kamot.
17: Okay. So,